0: Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
1: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
2: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
4: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
5: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: J-Mar, Todo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na.
4: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Sumasahimpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang NGMR Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan,
7: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Sa ating mga minamahal na mga suki, good morning!
1: Good morning!
0: Welcome po sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ang program na ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated.
1: Good morning! Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Good morning sa lahat, sa ating mga nanay at tatay. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating kalusugan? Dapat lagi po tayong magpalusog, ha? Sa ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo't mga lola, saan mang sulok ng ating lugar, sa mga senior citizen, good morning. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated na available naman yan sa ating mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Siyempre sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok.
2: Shop now!
0: Hanapin natin Gemma Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Calabarzon area, mga naninirahan sa Calabarzon area. Yung mga naninirahan naman, siyempre, sa bahagi ng Memarupa. Abay, kumusta mga taga Romblon Province? Good morning, mga taga Romblon. Yung ating produkto po ay narito sa ating lugar. Baka malimutan natin. Yan po ay para sa inyo, mga kasangga. At gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng mga produktong yan. Lalo po sa ating mga kababayan sa bahagi ng Marinduque Province at dito po sa may bahagi ng Mindoro at Palawan. Ano? Kumusta po tayo, ha? Dapat po'y lagi tayong nagpapalusog, mga parents ko. Importante sa lahat na tayo po ay nabubuhay ng malusog para hindi po tayo palaging nag-aalala. Ano? Napaka mahal ang magkasakit sa totoo lamang, ha? Kaya dapat ngayon pa lamang ay mag-ingat na po tayo sa ating kalusugan at napakahirap po ang kapirahan, ha? Mahirap ang pera, nakakaabala, di po ba? Kaya dapat palagaan po natin ang ating kalusugan, mga parents kong minamahal. At tayo po ay huwag masyadong magpasubra ng pagod, ha? Dapat relax din pag may time, ha? Kailangan po natin yon. Huwag tayong abusado sa ating pangatawan, ha? Dapat alagaan din natin yung ating sarili. Sabi nga po ay health is wealth, mga parents kong minamahal, ha? Talagang kapag tayo po'y malusog, siyempre naman, parang na rin tayong mayaman, ha? Kapagkat wala naman tayong gagastusan kapag wala naman tayong sakit, ha? So, maiipon yung ating pera, dadami yung ating pera kasi wala naman tayong paggagamitan, walang sakit, di ba? Yun po dapat ng ating palaging gawin, ha? Malusog na umaga sa mga kasangga natin sa bahagi ng Calabarzon. Saan pa? Memarupa. Dito po sa Kamaynilaan, sa Kalakhang North Luzon. Good morning, Central Luzon. Malusog na umaga. Tayo na may napapakinggan po dito, honey. Tapos sa mga taga Infanta Pulillo area, good morning. At dito naman sa bahagi ng Kabikulan, siyempre sa mga taga Bicol region. Yung mga taga Quezon Province, magkalapit lang ito, eh. Itong Quezon Province at Bicol, malayo nga lang po yung pag-itan kapag nasa Lucena ka, honey. Mga ilang, gano'ng katagal yun, gano'ng kalayo, sabi nga, ano. Camarines Norte, good morning sa ating mga taga-pakinig. Mga taga Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate Province, good morning. Mga taga lugar pong ito ng Samar Province at dito naman sa bahagi naman ng Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan.
1: Good morning!
0: So, sa lahat po ng nakikinig.
3: Kasangkat at Kalusugan.
0: Ay, wag po nating hayaan. Wag nating baliwalain na tayo po ay may papromo ngayon yung iniintay ng ating mga parents. Ano? Dami nilang inipon na kahon, eh. Maraming inipon na pinagbalata ng Mark Stevia. Hindi na pong pinagbalata ng sabon. Yan. So, pwede pong manalo ang ating mga suki ng 500,000. At kasama po ang may-ari ng binilhan natin ng produkto, yung ating partner store, mga peres kong minamahal. Tapos, pwede pong may manalo ng 20 katao. Ha? 20 katao. Maswerteng 20 katao mananalo ng take to 20,000. Wow! Tapos 100 katao pwedeng manalo ng 1,000. Wow! So, yan po ay para sa inyo mga parents kong minamahal. Ano po? At talaga namang kayo ay dapat ay maghanda ng mga pinagbalatan. At mayroon naman tayong mapapakinggan doon sa vlogging. Ano po? Lagi naman piniplay sa radyo. So, matagal ninyong iniintay ito. At talaga namang matagal din kami nagintay para ma-aproban. Ngayong aprobado na po, pwede na po tayong maggayak ng mga dapat ihulog. Ano po? Kaya maraming salamat po ha, sa ating mga parents. Basta't lagi kayo makinig sa ating programa. Pwede po tayo magtanong sa 0933-214-5288 para sa ilang detalye. Ano po? Basta't kayo laging makinig sa ating programa. Jmar Todo Panalo Magka-Premio Raffle Promo. Yan, ganda nito ha. Talagang pera-pera na ang labanan dito ngayon. Talagang ipamimigay ang pera sa inyo mula sa Jmar Herbs Incorporated na kayo lang ay maghuhulog ng dalawang banig ng Mark C Vitamin C Plus Zinc. Isang entry po yun, yung dalawang banig. Ano? Saka yung Mark Capsule, dalawang banig din na walang laman. Tapos isang banig ng Mark Up. Tapos top box ng Mark Coffee 5-in-1. Top box ng Mark Choco. Top box ng Brown Rice Coffee. Top box ng Mark Juice at saka yun pong empty box carton ng whole box ng Mark Stevia at ito pong whole box din naman ng Gandang Natural, dalawang piraso, isang entry. Ano po, aba, talaga naman ha. Ilalagay po natin sa puting papel kapag kapsula. Ay di yung ating promo title, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. At ito pong complete name natin, kompletong pangalan, address, mobile number, name ng ating binilhan na tindahan at yung ating signature. Malayo pa, deadline po natin ay sa June 30 pa, mga parents kong minamahal. Makakaipon pa kayo ng marami. Marami pa kayong mabibili. At maihahanda na maayos. Wag basta maghulog agad ha. Tiyakin po natin yung promo title para sigurado. Sayang naman kasi yung 500,000 ano. Kung kayo'y mabubuno tapos i-reject ay sayang naman. Dapat inyo na yun ha. Kaya pilitin natin wag ma-reject ano. Nasa pagsusulat po ninyo yan. Basta mausisa dapat kayo. Hanapin ninyo yung tamang ilalagay dun sa puting papel at dun po sa top box ng ating produkto. Ano? Salamat po ha. 0933-214-5288. Tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Jmar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink drink mix, isang entry na at one top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga, Engimar Camoyas.
3: Engimar Camoyas.
2: Kasangga, alam mo na ba na ang ating bone formation, collagen production at pampalakas ng immune system ay kinakailangang may kumpletong vitamin C sa ating katawan? Ngayon, alam mo na! Dapat mag-Mark C Ascorbic Acid plus Zinc ka na araw-araw. Maging ang pagdaloy ng dugo sa ating mga ugat ay mas maigi kung kumpleto ka sa vitamin C. Ang Mark C Ascorbic Acid plus Zinc ay mabibili na sa pinakamalapit na butika o drugstore dito sa ating lugar.
3: Si Kasangga and Mark Camoyas dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Balik po tayo sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. At huwag nating kalilimutan mga kasangga, ha? Maghanda po kayo dun sa ating JMAR Todo Panalo at magka-premier raffle promo. Season 4 na po yun mga parents ko, ha? Malaki yung perang ipamimigay dito eh. Kaya dapat makinabang yung ating mga nagmamarkapihan eh. Dapat makinabang po tayo, ha? Sapagkat ito po'y matagal na po nating iniintay. Ano po? Talagang kabisadong kabisado na itong ating mga parents, yung ating papromo. At sila pa yung nagpapalo up sa akin, Sir Ingimar, kailan na po yung ating promo ng Markape, at ako'y napakarami ng naipon na kahon. Marami na po akong naipon na kahon ng Mark Estibia. Marami na akong naipon na kahon ng sabon. Ay ako po'y sasali at nagbabaka sakali po. Malay naman ninyo. Isa po ako sa mga bunot, sapagkat kung may entry naman, abay siyempre may pag-asahan eh. Kaya yon, marami ding gustong sumali, sapagkat marami silang blister pack, yung banig ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ano? So, mayroon nagbanggit sa akin dito, mayroon daw siyang naipon na nasa, ang dami naman, 50. 50 ang banig, ha? Walang laman. So, ang dalawang piraso po niyan, isang entry na yan sa sobre natin ilagay. Tapos, yung puting papel, ha? Isasama po natin doon. Basta dapat ay kompleto po yung ating address, ha? Dapat may promo title, ha? Mga nanay ko, sayang naman, ha? Huwag nating, huwag tayong ano, huwag tayong magmadali. Bumili lang tayo ng bumili, huwag tayong magmadali. Sapagkat June 30 pa naman yung submission natin, yung last submission, sabay hiraraffle na po yun. Ang ilalagay naman po natin, syempre, yung ating ano, JMAR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Kaya dapat lagi kayo makinig sa vlogging ng radyo, ha? Saka doon sa programa natin. Tapos ang ilalagay po natin, kompletong pangalan ninyo, kompletong address, number 1 din yung ating mobile number, kung ano yung laging available na dala natin. Dapat yan po yung nasa inyo, nakasukbit, ha? Tapos yung name of partner store, yung binihan natin ng produkto, dapat nakalagay po doon. Tapos ang mahalaga dito yung signature pa rin, ha? Yan ang problema pag nawala ang signature, hani. Pag binunot, tapos ay nakita ng FDA, kulang, yari tayo dyan, sayang. So, 500,000 ang matatanggap ni nanay or ni tatay, hani. Tapos po yung inyong binilhan ng produkto, drugstore man yan or tindahan, ilalagay po natin yung pangalan nila. Sapagkat kung mananalo ka ng 500,000, Nanay Ophelia Tres Palacio Real ng 500,000 pesos, yung inyong binilhan dyan sa Gumaka ng inyong produkto, lalo produkto ng JMAR Herbs Incorporated, ay mananalo naman ng 100,000. Abay, tuwan-tuwa siguro, hani. Tuwan-tuwa kay Nanay Ophelia, no? Pag si Nanay Ophelia tumama dito sa Gumaka. Abay, tuwan-tuwa yung kanyang partner, sapagkat isinulat niya dun sa kanyang entry, ay sinulat yung pangalan ng store, ay di panalo na 100,000. Abay, pag hindi pa natuwa, ay awang ko na, hani. So, yung 20 na mananalo, ha, swerteng mananalo itong 20 ng tig to 20,000. 20,000, sabi nila. Tapos, 100 maswerteng mananalo, bay, 100 katao po ang mananalo ng tig 1,000 piso. Abay, talaga naman, ang dami ron, ha? Ay, pag hindi pa naman sumabit itong mga kaibigan nating mga kasangga, iawang ko na. Kaya sabi nga ay, eh kung kawala-walaan, eh kung talaga hindi ako mananalo ng malalaki, ay di, tumama baga ako dun sa mapasama doon sa 20 mananalo ng tigba 20,000, eh ba hindi na masamahan eh. At yung po namang 100 maswerte na mananalo ng tig 1,000, ba hindi rin masamahan eh. Aba, ilang markape yun pag binili ninyo, ano? So yan po yung pagbabalik, ha, sa ating mga parents. Salamat po sa inyo, ano? So mga nanay ko nakikinig, ha, Huwag nating baliwalain yung ating ano, Mark Zinc, Vitamin C Plus Zinc. Yan po'y maganda ang pagkakagawa. Alam naman natin, kapag GMR Herbs, hindi basta naglalabas ng produktong hindi mabisa, ha? Tandaan po natin, purong Vitamin C. Ang purong Vitamin C, ang Mark Zinc, 500 mg, 10 mg na mineral. Ano eh?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, ascorbic acid plus zinc. Mark C, Vitamin C Plus Zinc. Alam nyo, kapag ito'y lagi natin tinutumar, kapag tayo po'y nagkakasugat, abay, ang bilis pong mabahaw. Anong tawag dun? Mabilis mahilom. Yan. At saka yung immune system natin, siyempre, palalakasin para makaiwas sa sakit. Prevention is better than cure. Tapos, mga nanay ko nakikinig, huwag kayo makakalimot. Pag sinabing Vitamin C, yan ay alam na alam po natin. Wag ho kayong magkaila, kilala natin ang Vitamin C. At yan po ay napakagandang tumarin ng ating mga kabataan, ng ating mga parents araw-araw, isa, ay protektado po tayo sapagkat mayroon tayong Vitamin C na mahusay sa baga, sa ubo, sipon, yan, panghihina ng katawan, may anemia, yan. Pagka Mark C Vitamin C, ang ating tutumarin, pwede po tayong matulungan. Maganda po yung Mark C. Ha? Sino bang mga suki natin dito? Alam ko'y marami tayong suki eh. Dali nga maubos ng ating stocks eh. So marami nang kumukonsumo nito sapagkat sinasabi nga po nilang makatotohanan ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Alaga po yung ating mga suki. Ha? Ito po ay gawa ng isang sikat na laboratory sa ating bansa, sa lugar po ng Bulacan, Northfield Laboratory Incorporated. Tapos ipinamamahagi naman ng JMAR Marketing. Yan. Talagang ito po ay nagsisilbing gamot, mga parents ko. Kaya dapat yung ating mga kasangga, wag nating kalilimutan, ha? Wag nating kalilimutan, meron po tayong purong Vitamin C Plus Zinc. Alam nyo, mga parents kong minamahal, simula po nung magkaroon ng COVID-19, inilabas po itong ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ha? Alam naman natin yung COVID-19, eh, talagang kinatakutan ng buong mundo. Ang ilang experts ay nagmungkahi sa mga tao na kumonsumo ng Vitamin C araw-araw para may prevention ang ating katawan at mapalakas ang immune system upang maging safe po tayo, mga parents ko. Mark C, Vitamin C Plus Zinc ay kinakailangan para sa wastong pag-unlad at pag-andar ng maraming bahagi ng ating katawan. Ginagampanan nito ang isang mahalagang papel, ang pagpapanatili ng wastong immune function. Sa may mababang antas ng mga pulang selula ng dugo at sa mga taong may pangmatagalang sakit o sa may malalang sakit na anemia, ang pagkonsumo ng suplemento ng Vitamin C ay maaaring makatulong sa pamamahala ng anemia at sa mga taong sumailalim o sumasailalim sa dialysis. Ito po yung Mark C, mga parents kong minamahal. Ano? Tinutumar ko ito araw-araw eh. Alam nyo, iba ang diskarte ko eh. Sa umaga, Mark Capsule Herbal Food Supplement. Sa tanghali, total isa lang naman ang kailangan, ay dito ang ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Sa hapon naman, pwede akong tumar ng Mark Capsule or Mark Up Capsule. Magkaiba po yun, ha? Mark Capsule at Mark Up. Magkaiba po yun. So, maliwanag mga parents kong minamahal. Kung kayo marami nang naipon na blister pack, isali po natin sa Todo Panalo Magkapremyo raffle promo season 4. Ano? GMR Todo Panalo. Dalawang banig na walang laman, pwede nang isali po yan. Mag-ipon kayo ng marami mga parents ko, ha? alam nyo talagang kailangan po ninyong sumali sapagkat ini-open po natin lahat ng product ay maisali sapagkat marami sa ating mga parents ang kumukonsumo ng ating Mar Capsule. E di marami yung blister pack. Tapos ito pong vitamin C, marami din. Yung bumibili ng Mark Stevia, marami din. Yung bumibili ng sabon, marami din. So, ang malakas po talaga natin na talaga napakaraming entries ay ito pong ating mga kape. Katulad ng Mark Cafe Brown Rice, Mark Choco at Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 at Mark Juice. Kaya isinali po lahat para may chance ang lahat, mga parents kong minamahal. Ano? Yung hindi nakakabili ng Mark Cafe pero nakakabili ng Mark Capsule ay di isali po natin. Eh baka naman sakali ha, na tamaan yung 500,000, abay napakaswerte po ninyo hani. So maraming mapapanalunan mga kasangga, basta't ang gawin lang natin, mag-focus tayo dito sa ating programa at doon sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano? Kumbagay sa halip na itapon sa basurahan yung mga pinagbalatan, abay isilid na lang natin sa sobre at isali po natin. Baka sakaling kayo po ang swertihin ngayong taong itong 2026. Salamat po ng marami mga kasangga. Pwede bang i-like niyo yung aking ano, yung aking kasanggang Injimar ano, para mas doon tayo mag-usap at gusto kong doon i-post yung mga ano, yung mga promo mechanics para sa ganun ay magamit ninyo habang kayo nagsusulat hani. So maraming salamat, malusog na umaga sa ating lahat. Ano ba ito ha? Ito ba yung ating topic ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Maraming salamat, malusog na umaga sa ating lahat.
3: Ubo, sipon, sakit sa katawan ay hindi birong pakiramdam. Kulang kasi ang sustansya ng katawan at mababa ang immune system. Panatilihing malakas ang katawan at immune system para sa pang-araw-araw na pakikibaka. Kasangga, mag-Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc every day. Mabibili sa mga suking drugstores at butika dito sa ating lugar.

0: Pasanga at Kalusugan.
1: Maraming maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki, sa mga kumukonsumo ng ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Congratulations po sa inyo, ha? Hindi po kayo nagkamali sa mga produktong ginagamit sa inyong pagpapalusog. Abay, yung papromo natin, baka malimutan natin, ha? Lagi kayo makinig sa ating programa, sayang, ha? Mamimigay ng pera ang GMR Herbs, ano? So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday! Woo!
1: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.

sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat. Maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live. At sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: At mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo,
0: matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka

0: Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: 88.1 Radio Bandera Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Weng, ang anthraquinones greens ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
24: Heto ang pinakabago.
25: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
26: Wow! May bago na namang Best Cafe!
24: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
26: Wow! Gusto ko yan!
24: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
26: Nice! Walang asukal!
24: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
26: Pampasexy!
24: Pampamacho!
26: Pampahealthy!
24: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
26: Perfect!
24: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
0: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
1: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
0: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, Ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bok choy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
3: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
4: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
3: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
4: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
3: Ano daw?
4: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio

0: Katarman Nordersanghar, katabi lang ng Port Bulyang. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
16: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold

0: herbal capsule ay may active compound na anthraquinones. Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
1: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
1: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
1: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
11: Oh, paray, kumusta na?
12: Okay lang, ganito pa rin.
11: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
12: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
11: Saan?
12: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
11: Aba, okay yan ah! Saan yan?
12: Ano? Kalutan Marketing, pare.
13: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro line ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira ging tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
14: Ay, friend! I love it!
13: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
15: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Gandang natural. Gandang natural.
20: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
1: Basta radyo, ibandero mo!
7: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!
8: Umagang kay ganda, kwentuhan nakakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
9: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
8: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
9: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
8: Ano daw?
9: Kape at kwentuhan nga ni. Oh.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: oras natin mga kaibigan ay ganap na po ng alas 11:05 na po ng umaga. At syempre patuloy pa rin po kayong nakikinig dito po sa ating ipilan, ang Radyo Bandera Katarman. Syempre po sa ating programa po ngayon, ang Hayag Programa sa North Samelco. Syempre kami otro ang iyo makakaupot.
1: Okay, good morning sa natin mga NCOs nga namamati sa Radyo Bandera Katarman 99.5 FM. And good morning Sir Mandy. Of course, good morning Leo at sa mga igasiko empleyado sa North Samelco na medyo aga-aga pa kanina napasabak na kay nagkayaon kit power interruption from Bangkiruhan to Mondragon, Silvino Lobos. So yung UEP affected. I don't know kung naka-restore na ang UEP Zone 3 kasi gin-isolate lang era linya para makailaw ang ibang mga affected areas. So ayan, and good morning again sa natin mga MCOs. Ako pa yung magiging kaupod, Flory Lizati, an information officer sa North Samelco. And kanyang kit mga pangutana, mahiunon sa natin pagtaga-servisyo kuryente, Sir Bandy, diin sira pwede mag-text or mag-comment.
0: Okay, sa ating pong hotline number, pwede po kayong mag-text sa Globe or TM subscribers, 0935-3565-164. At ulitin ko po, 0935-3565-164. And you can also visit our Facebook page, Radyo Bandera Katarman. Search lang po sa inyong Facebook ang Radyo Bandera Katarman.
1: Okay, kay naka-live kit. Ayan, yes. Nakita ko na. Sa Radyo Bandera Katarman. So, ayun, naka-live kit sa kanra Facebook page. And soon, pag natapos na natin natuman na natin ng proyekto, project sa North Samelco, soon naka-live na kit sa Facebook page ng North Samelco.
0: Abangan.
1: Oo, abangan. This is Sir Mandy at Tulaak sa opisina. Kay Kapaso. Kahubiya paggagawa sa actually. Okay, so marikit makapag-programa last month. Medyo na-busy talaga. Sunod-sunod ang mga activities. And kahapon dapat. Kaya lang, I attended a two-day seminar sa net metering program. Of course, yung mga sa ano ba, net metering program, yun yung programa sa Department of Energy, National Electrification Administration, and ERC na adtun mga may mga solar panels, gini-encourage kam na mag-engage sining net metering program nga kundiin ang iyo sobra nga kuryente nga diri niyo nagagamit sa iyo balay or sa iyo mga businesses, pwede niyo ibalik, ibaligya nga di sa grid sa North Samelco para, of course, makabawas ang iyo kabaray.

paibaro sa mga miyembro konsumidores na may aktibo na account sa Northern Samar Electric Cooperative o NorSamelco na nag-uukoy sa munisipyo San Catarman, San Roque, Rosario, Lofi de Vega, Bubon, Bire, Mondragon, San Jose, ngan Silvino Lobos na magkakamayada sin Annual General Membership Assembly o AGMA. Alauna San Kulop, Hunyo 6, 2026, Sabadong Adlaw, and venue, Provincial Capital Gym, Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar. An on-site registration matikang, alas 7 san aga, tubtob alas 12 san udtob. Nga nanuna nga 300 na magparistar, makakarawat sin usakasako nga 5 kilo rice. Para makarehistro, magdarakam sin valid ID, nga latest OR of power bill, or statement of account. Makalilipay nga pa premyo para sa mga nag-attender sa assembly. Para sa grand prize, 50,000 cash for 2 MCOs. Consolation prize, 5,000 cash for 10 MCOs. Matikang and parapol, alas 4 San Kulop. Reminders, all winners must be physically present at the venue and provide a valid ID to claim their prize. If the winner is not in attendance during the draw, the prize will be forfeited and withdrawn. And nagpapasabot ang Northern Samar Electric Cooperative o NorSamelco.

0: Okay, ayun. So, nabati niyo ang atin pahibaro may unong sa atin 31st Annual General Membership Assembly. Oo. Sa mga nag-uukoy, mga nag-i-star, sa mga Bungtos and Katarman, San Roque, Rosario, Lope de Vega, Bubon, Biri, Mondragon, San Jose, and Salvino Lobos. Again, magkakayaon na naman kit Agma. Last year, gimbuhat ini san mga yes, mga September. Yan na, June. Kaya mao talaga ito na na-add to san atin bylaws. Sequential siya. So, every Saturday of June, mayroon kami Agma. So, ang pinakauna is yung Branch Office 1, which will be on June 6th. Saturday at the Provincial Capital Gym, Barangay Dalakit, Katarman Northern Samar. Kasi medyo mas accessible talaga nga di sa Dalakit. Last year kasi medyo makuri kasi nga doon sa UEP, Gymnatorium, kasi nag... medyo makuri kasi ang pagsilid-silid tapos and transportation. So, yan na, di nakit sa Provincial Capital Gym sa Barangay Dalakit. Yung kit registration from 7 a.m. to 12 noon. The first 300 MCO registrants will receive one sack of 5 kilo rice. Okay? And ang imo kailangan da doon, ang iyo valid ID and then latest OR or service invoice and then yung statement of account. Ayun. So, kailangan mo mag-attend sa mismo assembly kasi ang pa-raffle is at 4 p.m. pa. And kailangan physically present para makuha mo ang imo mapapanalunan. So, ano-ano ba ang mga mapapanalunan sa raffle? We have 50,000 pesos tumataginting na 50 mil sa dalawang MCOs each. Hindi siya 50,000 na paghahatian. Tama ba, Sir Mandy?
1: Yes. Kailangan marakam sa gawas.
0: So, si Sir Mandy magre-register na inidayon. Kasi baka siya ang palaring manalo ng 50,000 pesos. Saan ka pa? And then, walang kinalaman ang rate nito ha sa 50,000 pesos. This is included in our cash operating budget for our institutional activities. So, may talaga ini siya budget. This will not be dadagdag in your rate. So, hindi siya kasali sa kung ano man ang ano natin. Kasi, api ni sa budget, sa mga expenses, institutional activities, sa Norsa Melco. And, para ini sa mga MCOs talaga. Kasi, adlaw ini niyo. Magdi-discuss kit sini sa atin operations, sa technical, financial, institutional, nano na ang kamutang sa Norsa Melco, sa yan ang mga tuig. And may mga pahalipay gihap kit sa atin mga member, consumer, owners, kay kamo goodman ang tagyaon, kamo sini ang para ini sa iyo nga Agma. So, mayaon gihap pahalipay ang Norsa Melco. And that's it. 50,000 pesos for the grand prize, duha nga MCOs sini, and then consolation prize 10 MCOs 5,000 each. Saan ka pa? Bisan gadla 5,000 ano Sir Mandy, pwede na gad. Pero kung kaluluuyan mas maupay gihap an 50,000, another zero. So ayun po. And ano ba natin ko anan ato?
1: Kailangan ato ka mismo sa pagparami.
0: Yes, oo. Magpapa-register ka and the same time, presente ka sa time nga nag...
1: sa assembly nga sa parapol.
0: So, yun. And, mayaong pakit siton sa masunod naman ng mga lugar. Another, every Saturday ito, na natin sunod is sa Branch Office 3, Law ang Pambuhan, Katubig, Las Navas. And then, third Saturday, Allen sa Barayong Gym, Bato. Oo, yes, same venue sa last year. And then, the last is Palapag. same ta an atin venue sa covered court or and that's for mapanas gamay pala pag mapanas gamay ang lapili. So that's it. Ito na natin mga updates. So again, please pag-attend kita sini nga katitiro kay para good mahibaro masabtan natin ang mga updates bahin sa natin pagtaga kuryente kay nag-a-attend sinitanan nga mga managers, all the department managers, all the branch managers, our general manager, mayon siya GM's report, and all that members of the task force Northern Samar Power. So kailangan mas maupay mag-attend kita kasi kun mayaon kit mga pangutana, may mga concerns kit, mayaon open forum. Oh, mismo sira GM tan mabaton tanan nga mga GMs nga members and task force Northern Samar Power. So ayun. Grabe ang Philips. Okay, so
2: wala namang questions.
0: Wala namang questions. May nag-comment lang. Good morning lang. Good morning din po, Ma'am Alma. Yan. So, wala pang hit rates and hopefully dahil ang wisdom or yung merkado sa kuryente medyo nag-suspend pa sila sa mga kumbaga gin control pa ang presyohan sa merkado, kontrolado pa. Hopefully, medyo waray pagkit increase kunta. Pero I don't know lang kasi gin-left na nira ang suspension. So, let's wait and see kung ano magiging rate next month.
1: Ako ang ngayon na sa crisis. Mayon ba yun na pangutod sa...
0: Mayon kit, the JAOL, ito nga, part naging controversial nga charges sa atin bill dahil naraming nag-react na mga consumers ng Meralco that GAOL na pinupundo sa mga programa sa mga renewable projects sa gobyerno I think will gin-suspend liwat suspended for I think May and June yun thank you. Para May and June. And for the disconnection, May, June, and July. Pero yan na, mayaon pa kami disconnection kasi kanan April nga bill. And mayaon la suspension sa disconnection is the May, June, and July. And pero gini-encourage namon na talagang mag-utay-utay. I mean, magbayad. Medyo kung ano, at least staggered payment ba? Kay para di man ka matigdaan. Kasi pag-abot sa ma-left na ang suspension siton, mag-uutod na kami. So, bangin medyo mabugat na ba? Kung nagpira na kabulan. And yun kaya kailangan hangga't pwede ka makabayad I think siguro bayaran na natin kasi matitigdaan man liwat kam so yun lang ang natin kuan an natin kasi nagiging concern pag la di man to may dapat nga di ayun so yun lang gipagawa sinisan ERC mayon naman sini mga news balita so na iimdanin natin pero that's for May, June and July only so an aton April which is yan na an aton mga disconnection hindi pa siya ano hindi pa siya kasali doon sa suspension so pwede pa kami makapag ano adi man an staggered payment or yung utay-utay na pagbabayad para lang sa mga kumukonsumo san diri siya mataas 200 kilowatt. So yun I think siguro magpapagawas na laliwat kami sini advisory kasi medyo nababalita na siya. So mangin magkayaon liwat kasamukan kung mangutod kami kanan April nga bill. Kasi April, ania na April naglabay. April pala yan na natin bill. So, mangungutod pa kami yan nga first and second week sa May. And kanan may angin, ano, gin papagawa sa New Year's is that May, June, and July nga bill. So, next, yan na pala ito. Sa katapusan pala ito. So, yun. Thank you. Wari nakit oras. And next week na lang, again, Tuesday, mag-radio program ah, para ma-patch up na akong mga absent. mga naglabay nga mga simana. So, ayun. So, thank you, Sir Mandy. And lauman ko nga sa sunod nga kapag programa, andan na naman kamo para mamati sa natin mga updates by instant pagtaga-service sa Kuryente. And ako po ni naging ka-opod, 30 City and Information Officer sa North Samilco nga. Kumalatag sin maupay nga udto sa aton nga tanan. Thank you!
2: Paibaro sa mga miyembro konsumidores na may aktibo na account sa Northern Samar Electric Cooperative o North Samilco na naguukoy sa munisipyo San Catarman, San Roque, Rosario, Lofi de Vega, Bubon, Bire, Mondragon, San Jose, ngan Silvino Lobos na magkakamayada sin Annual General Membership Assembly o AGMA. Alauna San Kulo, Hunyo 6, 2026, Sabado ng adlaw, and venue, Provincial Capital Gym, Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar. An on-site registration matikang, alas 7 san aga, tubtob alas 12 san udto. Nganan una nga 300 na magparistar, makakarawat sin usakasako nga 5 kilo rice. Para makarestro, magdarakam sin valid ID, ngan latest OR of power bill, or statement of account. Makalilipay nga pa premyo para sa mga nag-attender sa assembly. Para sa grand prize, 50,000 cash for 2 MCOs. Consolation prize, 5,000 cash for 10 MCOs. Matikang and parapple, alas 4 san kulop. Reminders, all winners must be physically present at the venue and provide a valid ID to claim their prize. If the winner is not in attendance during the draw, the prize will be forfeited and withdrawn. And nagpapasabot ang Northern Samar Electric Cooperative o North Samilco.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Radyo Bandera Philippines, ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera, una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso.
2: Mga impormasyon panggaya at patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal na ramdaman. Kasama din ang batian. Minsan may, kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Manalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya, mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa iyo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline, 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
4: Nationwide.
1: Sabay ng napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patot at maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Atin sa inyo ng Grice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice plus herbal capsule, pati yung ating rice 3-in-1 Kojic soup, mga kaibigan. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na to, mga kaibigan, tara na po at magkwentuhan na tayo. Dito po naman sa ating programa, hatid dyan ng ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice plus herbal capsule, rice 3-in-1 Kojic soup. Ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Bukas na ang ating linya, mga kaibigan, 0969-226-9623. At ito na ang ating po naman Buena Manong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello. Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello, magandang tanghali. Ano, Kuya Boy?
0: Yes po, magandang...
1: Ano to? Sinilida mong Gada?
0: Ano po pangalan?
1: Nelida.
0: Nelida, okay po. Taga saan po si Nanay Nelida?
1: Dito na ngayon ako sa Dumaguete. Di ba dati tumatawag ko sa lungga po?
0: Ah, okay po. Dumaguete. Nasa Dumaguete po kayo ngayon, Nanay?
1: Oo.
0: Apo. Ah, kayo po ba? Ilang taon na kayo, Nanay? Ilang taon na po kayo?
1: 74 na ako.
0: Wow, sige po. Oh, sige po. Kwento niyo po sa akin.
1: Tapos, nung rice coffee dito kasi hindi ko alam kung saan ako bibili. Pagdating, tumaas yung sugar ko, 583, sabi ko, saan kaya ko kukuha? Kasi ang iniinom ko, kaya ba yung kape na coffee ko? Sabi ko, saan kaya ko makukuha?
0: Okay, nung kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, bumaba po.
1: Matagal na, di ba?
0: Apo.
1: Doon sa ulungga po yun ang iniinom ko.
0: Okay.
1: Pagdating ko nito ay wala akong mabilhan. Di ko alam kung saan ako bibili, kung saan ako pupunta ng ano.
0: Mm-hmm.
1: Di nag-try ako ng ano, ng coffee ko.
0: Uh-huh.
1: Sabi ko sa'yo, wahapon tumaas yung blood pressure ko, ay yung ano ko, yung
0: sugar.
1: Diabetes ko.
0: Blood
1: sugar ko, nag-583. Sabi ko, ano ba yun? Naglalakad ako doon sa Dumaguete, sa city kay, naghahanap nga ako. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, saan kaya kukuha? Sabi ng apo ko, lula, uwi na tayo, kay nahihilo ka na. Sabi ko na, kailangan makabili tayo. Yung may isang ano, yung sabi niya sa South Star Drug ka pumunta, kasi yun ang mayroon.
0: Apo?
1: Kung pumunta kami, meron nga sila. Pumili ako ng 2 box. Sabi ko, ano ba ito? Inom ako kagabi ng 2 sachet. Sabi nila, naku, tasaas pa lalo ang blood sugar mo niyan kasi may tamis yan. Kasi ang tamis, sabi ko naman sa kanila, nakikipagtalo ako. Sabi ko, ang tamis niyan, hindi naman asukal, stevia. Kaya walang delikado yun.
0: Yes.
1: Kasi madamit naman yun eh. Sabi niya, kape yun, hindi yung kape herbal yun.
0: Oo, tama.
1: Kaya, mabuti nagpasalabi ko, magpasalamat ako sa Kuya Boy. Kasi nakakita ako meron, iisa lang talaga, Star Drug lang.
0: South Star Drug po meron doon. Opo. Sa ano po, Nanay? Sa City Drug Store, dyan sa Dumaguete meron po. City Drug Store.
1: City Drug Store, hindi ko alam yun.
0: Sino ba
1: yung banda?
0: Tsaka Holy Infant Jesus Pharmacy, meron din po.
1: Ah, meron din. Sabi ko, wala namang ano. Sabi ko. Kasi nga, nung pumunta yung apo ko, wala siyang nakuha. Naghanap na din niya.
0: Sabihin, napuntahan yung City Drug Store, yung Holy Infant Jesus Pharmacy, tsaka yung Sally's Pharmacy. Sally's Pharmacy.
1: Sally's, tapos Holy Infant.
0: Apo.
1: Tapos
0: City Drug Store. Meron po doon. Para ano po, para Nanay, ano, sakali man, na kayo po ay maubusan muli. Halimbawa, maubusan din sa South Star Drug, pwede kayong makabili dyan po sa mga nabanggit ko pong lugar. City Drug Store, Holy Infant Jesus Pharmacy, Sally's Pharmacy.
1: Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, ganyan. Para na akong matutumban nito dito sa kalsada. Sabi niya, apo ko, sige na lula. Sakay na lula. Huwag ka nang umano.
0: Opo.
1: Sabi ko, kaya ako, ano, saan kaya ako pupunta? Sabi ko, bababa kaya yung, ano ko. Nung kain ng apo nung kuan, nung rice coffee, medyo bumawa. Ngayon, medyo okay-okay na ako. Sabi ng anak ko, dali na ang mama sa ospital. Sabi ko, ayaw ko naman sa ospital. Sige naman ang tusok dyan. Sige naman ang tusokin. Kaya, ay, nasasalamat, sabi ko. Pasalamat. At nakikita na ako ng rice coffee. Sabi ng anak ko, huwag ka muna mamang uminom yan kasi matabis yan. Sabi ko, hindi. Yun nga ang nagkasaldaan sa akin.
0: Tama.
1: Yun ang nakakalagat ng katawang ko.
0: Correct.
1: Sabi ko, tatawag ko si Kuya Bo. Sabi ko, paano naman ako tatawag? Nandito na ako sa lumang dito. Alam mo ba naman ako nagtatawag? Maano ko kaya, magkukundak yun, sabi ko. Ah, nag-try ako ngayon. Baka kain namin, nag-try ako.
0: Buti nakapasok po kayo, nanay. Dahil, ano? Dahil, no, marami tayo.
1: Kanina pa ako tumatawag.
0: Opo.
1: Ngayon lang ako nagkaano.
0: Tama
1: sabi
0: po yan.
1: Isa, huwag ka na, huwag mo nang ibaba ang sinpo mo ha, na mag kapapasok lang ni Kuya Boy. Ano lang siya, mag-commercial lang siya.
0: Opo.
1: Kaya maraming maraming salamat. At ano, sana huwag mawala kung, kung mawalan dito ng ice coffee.
0: Opo, nanay. Maraming maraming salamat po. Sana po naman hindi na mawawalan dyan sa inyong lugar. Kaya tandaan niyo po yung sinabi kong mga butika. Bukod po sa South Star Drug, nanay, pwede rin po kayo doon sa tatlong yon na butika. Salis Pharmacy, City Drug Store, tsaka yung ano pa ba yung isa? Na Holy Infant Jesus Pharmacy. Doon po tayo, nanay, pwede pumunta. Bukod po sa South Star Drug. Nanay? Nanay? Nanay? Naputol na si nanay. Okay. Anyway, maraming salamat po kay nanay Nelida ng Dumaguete City. Maraming maraming salamat po naman. At anyway, yun nga, tuloy-tuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee. Good news dyan sa mga taga, ano, sa mga taga Marinduque, mga kaibigan, dahil umaapaw ngayon dyan yung ating po namang produkto. Pati dyan po sa Mindoro, Occidental Mindoro and Oriental Mindoro, mga kaibigan. Umaapaw ngayon dyan yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Pero ang ito yung hindi po namin mapigilan, mga kaibigan. Dahil po naman sa dami ng ating mga kababayan na talagang naghahanap ng ating po namang rice coffee o kaya umiinom po naman ng ating rice coffee, yung iba po, sabi po ng mga grocery at yung mga kakilala natin na nagpapaabot na kanila po naman mga feedbacks dito po naman sa ating programa, yung may mga may-ari po naman ng mga butika na pinapaabot po sa atin, mga kaibigan. Ang iba daw po sa kanila, sa mga suki po nila, sa mga suki ng ating po namang produktong rice coffee. Kapag alam na meron na at marami na pong supply ulit sa kanilang mga lugar, madami-dami na daw po yung binibili, mga kaibigan. Kaya napakadaling maubos. Hindi na lang po yung paisa-isa. Teka lang, bumabalik daw si Nanay Nelida. Hello po. Hello, nanay.
1: Hey, boy.
0: Opo.
1: Pwede ba akong mag-inbox na, ano bang tawag doon? Pwede ba akong, sige kasi ang inom ko, ba't nanghihina, parang nanghihina yung tuwag ko, yung mga tuwag ko ba, parang walang laman.
0: Sino po ito, nanay?
1: Ako, si Nelida.
0: Ah, okay. Ikaw pa rin po. Nanay, opo. Nanay, kasi po ano eh, meron po kayong diabetes. Kapag tumataas po yung blood sugar po ninyo, yun po yung nagiging epekto po niyan. Kaya nga po, dapat po talagang tuloy-tuloy po yung pagiinom nyo ng ating rice coffee. Para, di ba, sabi nyo po kanina sa akin, nung kayo po ay hindi nakakuha ng rice coffee, napunta kayo doon sa isang iniinom nyong kape, na tumaas yung inyo po namang blood sugar. Opo. Talagang manghihina po kayo niya, nanay. Ang meron pong isang diabetes, nanay, Kapag kayo po ay diabetic na tao, eh nandiyan po yung panghihina ng katawan, yung pamamanhid ng mga paa, pagsakit.
1: Ganun nga nangyayari, namamanhid yung mga paa ko.
0: Oh, yun po yun, nanay. At manghihina po talaga kayo. Kailangan pong pababain yung sugar, yung blood sugar level po ninyo. Sa pamamagitan po ng maintenance, kung meron po kayong maintenance galing po sa doktor. Ipagpatuloy niyo lang po 'yun, nanay. Tapos kung halimbawa nag-i-insulin po kayo, pagpatuloy niyo lang po 'yan plus yung pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po ng napakalaki 'yun sa inyo.
1: Kasi inaano ko rin sa ano, ayaw ko mag-insulin yung mag-inject.
0: Opo.
1: Kuno.
0: Oo, masakit 'yon.
1: Sasakit
0: yun eh. Opo.
1: Kaya, ang iniinom ko na lang, may herbal ako dito, dating tanim sa ano. May herbal ako na ano, yung insulin plant.
0: Opo. Pwede yun.
1: Yun na lang ang inumuli ako.
0: Pwede yun. Tsaka po yung, opo. Tsaka kasama po ng ating rice coffee, nanay. Makakatulong po yan ng napakalaki sa inyo. Basta lang yung pag-iinom. Kasi naputol kayong uminom eh. Kaya, doon po nagkaroon ng problema, naputol kayo. Kaya yung sinasabi ko nga lagi po sa ating programa na dapat po tuloy-tuloy. At ano po yung benepisyo ng tuloy-tuloy ng pag-iinom ng ating rice coffee? Kasi tayo po ay araw-araw bagang kumakain, nanay. Di ba? Araw-araw tayong kumakain. Kung aalisin po natin yung ating rice coffee, wala na maglilinis niyan. Patuloy naman tayong kumakain, patuloy tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan na nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng ating karamdaman. Lalong-lalo na kapag ang mga kinakain po natin ay hindi po sapat sa nutrisyon. Diba? So, kaya nandyan yung ating rice coffee para punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob ng ating katawan. Kasi nagkakasakit tayo dahil po naman sa kakulangan ng nutrisyon sa loob ng ating katawan, hindi gagana yung lahat ng mga sistema ng ating katawan, yung mga organs natin, kung kulang tayo sa nutrisyon. Lalo na kung naaabuso natin yung ating katawan.
1: Parang nasubrahan ako sa nutrisyon, Kuya Boy. Kasi araw-araw
0: kami. Yun po, nanay. Kasi dapat po ang nutrisyon po kasi dapat, nanay. Apo. Ang nutrisyon po kasi dapat, dapat po balance eh. Hindi po dapat lahat karne, hindi po lahat dapat isda. Dapat po balanse, nanay. Hindi po dapat laging maalat, hindi po sobrang matamis naman. So dapat balanse po. Balanse po dapat, nanay. Kapag nasobrahan tayo sa lahat ng bagay na mga sobra, buon.
1: Yun nga, sabi ko, tatanong nga kung si Kuya Boy.
0: Opo.
1: Bakit ganun? Kaya, abuso na meron dito eh.
0: Opo, nanay. At sana hindi po nauubusan dyan sa inyo.
1: Sana nga eh.
0: Opo. Kapag madali nang maubos, nanay, huwag nyo nang antay na maubos muna bago kayo maghanap. Maghanap na po kayo as early as, halimbawa may isang karton pa kayo. Maghanap na kayo muli para hindi kayo nauubusan.
1: Oo nga eh. Sige po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Thank you, Nanay Nelida. Mabuhay po kayo. God bless. Sana po naman maabot po ninyo yung edad na 150 years old.
1: Sana nga po.
0: Nanay, salamat. God bless.
1: Okay, salamat din, Kuya Boy.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat lagi. Salamat po. Thank you very much.
1: Okay po.
0: O yun po, mga kaibigan, si Nanay Nelida. Napakagandang kwentuhan, pero may mga aral po tayong nakukuha doon sa mga kwentuhan na yun. Yun nga, kapag napuputol yung pag-iinom ng ating rice coffee, syempre, yun po yung patunay na hindi po dapat kumbaga, ngayon lang natin iinumin, isang karoke na tayo. Hindi po yun ganun. Kasi kahit na nga po hindi rice coffee yung iniinom po natin, alam ko po, mga kaibigan, tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa kape. Kaya nga po, finormulate po yan na maging kape para hindi po natin hindi po natin nakakalimutan. Kasi yung mga gamot kung minsan, nakakalimutan natin. At yung iba, sinasadya po naman talagang kalimutan kasi nakaka-stress naman talaga yan, mga kaibigan. Yung pag-inom ng mga gamot na yan, talagang sobrang nakaka-stress. Pero yung pagkape, mga kaibigan, kaya nga po nilagay po naman at pinormulate po naman yan as inumin na kape. Pero mga kaibigan, may mga health benefits nga po na itutulong po naman sa atin dahil po herbal po yan. At pinag-aralan po yan, mga kaibigan, yan pong 15 sangkap na yan na nakapaloob po naman sa ating rice coffee. Diyan po sa isang lagok po ninyo ng ating rice coffee, mga kaibigan, 15 mga prutas at gulay yan. Nakatipid na po kayo, mga kaibigan. Paano ko po nasabi? Kung yan pong 15 na yan, ay bibilhin po ninyo isa-isa. Sa gulay lang, mga kaibigan, sabihin na natin sa mga prutas lang, ang isang mangga magkano, ang isang guyabano magkano. Kung yan po, mga kaibigan, ay bibilhin po natin. Hindi po yan ganyan na ang presyo. Ang atin po, mga kaibigan, sinasabi ko, pinulbus na po yan, mga kaibigan, na 15 mga prutas at gulay. 15 yan, pinulbus na po, inilagay sa isang sachet ng ating rice coffee. At magkano lang ang isang sachet ng ating rice coffee? Diba, kung ikukumpara mo po, kung bibilhin niyo po yun isa-isa, mga gutas na yun na nakapasang sachet ng ating rice coffee. Yun po yung sinasabi ko. Yung iba nagsanap. Pero inilalayo po kayo nito sa kaibigan. Kayo po ay may mga karamdaman, lalo na kung kayo po ay mauuspital dahil po sa mga iniindang karamdaman. Mas grabe po yung gagastusin po ninyo, mga kaibigan, dahil po doon. Kaya sa akin lang, napaka-mura na po ng ating rice coffee para pag-usapan po natin. At sana po naman ay lagi po nating yun na ang pinaka-priority po naman ng mga buhay ay yung ating kalusugan. Kasi lahat ng mga ginagawa natin sa araw-araw ay hindi natin magagawa kung wala po tayong magiging hindrance kung ano man po ang gusto po nating gawin sa araw. Kung lahat bagay na yan, kung ang ating po namang sitwasyon, ng ating kalusugan, mga kaibigan, kung tayo po ay nakahiga lang sa isang ramdaman dahil may taman tayo, lahat na po natin malilimit na gawin dahil po naman sa ating karamdaman. Kaibigan, kung maganda ang kalusugan po natin, po natin yung mga kababayan, mga hindi rin wala namang karamdaman pero gusto pong natin yung kanila, mga kaibigan, kahit walang karamdaman umiinom ng ating rice dahil po gusto nilang nilang sarili, mga kaibigan, sa mga pwedeng pumasok po naman at sumira ng especially, mga kaibigan, yung ating mga magulang na kung saan talagang nagsakripisyo para po naman sa atin para marating natin kung saan man tayo naroroon sa mga oras na ito, mga kaibigan. Yung mga magulang natin na nagsobrang sakripisyo po naman sa atin, nagtrabaho, nagpakapagod po naman tayo at makamit natin kung ano man yung sa mga panahong ito, mga kaibigan. At then, pagdating ng retirement age po nila, pag-retire po nila sa pagtatrabaho, mga kaibigan, o yung ibang mga kaibigan na nahihinto na sa pagtatrabaho dahil po sa karamdaman, dahil po doon sa sakripisyo at pagod na inialay po nila sa atin. Kaya nga po, mga kaibigan, sabi po natin, maigi po, mga kaibigan, na ma-enjoy naman nila yung kanilang retirement age, mga kaibigan, sa sobrang pagsasakripisyo po nila sa kanila po namang sarili noong mga nakaraang panahon na dapat ngayon sila po ay nagagawa na rin nila yung mga dapat na ginagawa po nila na hindi nila nagawa noon dahil may mga anak sila, may pamilya silang binubuhay. Ngayon po na kayo naman po yung wala na silang obligasyon sa inyo na dapat po naman ay na-enjoy pa rin nila mang araw-araw. Yung bawat oras na kasama pa rin natin sila ay dapat na-enjoy pa rin nila yung kanila po namang buhay. Napupuntahan pa rin yung mga gusto nilang puntahan, bisitahin ng mga kaibigan, nakakadalo sa mga pagtitipon-tipon. Yun na lang pong mga mall, 'di ba? Na wala pong iniindang mga oras na walang iniindang mga karamdaman. Yun po yung maganda para po naman sa ating mga magulang, sa ating mga lolo't lola ngayon, 'di ba? Ang problema, yan po ay nahaharang po yan dahil po naman sa mga karamdaman. Yung mga pension po nila, mga kaibigan, ay binibila lang ng mga gamot na ang mamahal pa, yung pagpapa-check up pa, mga kaibigan. Eh kung ngayon pa lang mga kaibigan, eh umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Sana pagdating ng panahon na ganun po yung mga edad po natin. Yung mga pension po ninyo, nare-receive po ninyo mga pension po ninyo dahil doon sa mga pinaghirapan po ninyo ng mga nakaraang taon, ay na-enjoy po sana ninyo sa pagbili ng mga gusto ninyo. Ang problema pa kapag tayo pa may mga karamdaman, pati yung mga pagkain na gusto nating kainin dahil meron na tayong sapat na pera at wala na po tayong tinutustusan na pag-aaral ng anak o kaya may binabayaran na bahay o kung ano pa man dahil po naka-retire na tayo, eh hindi na natin mag-ahil po sa mga karamdaman. Ngayon pa lang mga kaibigan, simula na po natin yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Paalam na po ang inyong likod mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasama ng mga punong abala, ito po naman ang inyong likod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Masarap na, healthy pa. Maraming ingat. God bless.
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po okay na ko. Pero hypertension, so far magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi siyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung siyan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya, iniinom ko sabay.

0: sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung nainom ko. Normal na ang pagtulog ko.
1: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
3: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
4: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
5: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
6: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
5: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
7: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
10: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
10: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
10: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
10: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
14: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
10: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
9: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe.
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampa-sexy!
16: Pampa-macho!
18: Pampa-healthy!
16: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Oh, pare, kumusta na?
20: Okay lang, ganito pa rin.
19: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
20: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
19: Saan?
20: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
19: Aba, okay yan ah! Saan yan?
20: Ano? Kalutan Marketing, pare.
21: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Diriletong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
19: Ay, friend! I love it!
21: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
22: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
23: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
22: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
26: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Seradyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa Polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice cafe, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
1: Isang entry na.
2: 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
1: Isang entry na.
2: 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix,
1: isang entry na.
2: At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract,
1: isang entry na.
2: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo
2: at magka-premyo raffle promo Season 4.
1: Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2020.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
12: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building. Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Oh, pare, kumusta na?
7: Okay lang, ganito pa rin.
6: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa ganda tong sala set mo. Pati tong dining set, hanip rin ah.
7: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
6: Saan?
7: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin. Lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura.
6: Aba, okay yan ah. Saan yan?
7: Ano? Kalutan Marketing, pare.
8: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudiline ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items na pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag na installment para sa kanang mga customers.
9: Ay, friend! I love it!
8: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

at vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihingi.

0: kaugnayman, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
16: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
17: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
19: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
18: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
19: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
20: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
19: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
19: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
23: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
22: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
19: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
19: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasensi!
2: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Oh, pare, kumusta na?
26: Okay lang, ganito pa rin.
25: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
26: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
25: Saan?
26: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
25: Aba, okay yan ah! Saan yan?
26: Ano? Kalutan Marketing, pare.
27: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
25: Ay, friend! I love it!
27: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
28: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
29: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
28: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin

0: Sarajo, Ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo
2: at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chocolates. Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Throat Unfiltered, isang programa na magbibigay payo sa iyong mga problema. Makikinig sa iyong kwento at magbibigay ng gabay na totoo, tapat at diretso. Dahil minsan, ang kailangan natin ay hindi magandang salita, kundi ang katotohanang magtuturo sa atin kung paano muling bumangon. Throat Unfiltered.

0: Good afternoon, everyone!
1: Good afternoon, yes. Everyone!
0: Kami po ulit ay nagbabalik ni DJ Jules. Ay, ayun na. Kamusta naman ang inyong mga araw? Parang biglang naging hyper ang energy, ah. Hindi pa ba nauubos ang ating energy for today, ah? Ikaw ba, DJ Jules? Kamusta ang inyong araw?
1: Pagod na ako, DJ Hanabe, pero tuloy pa rin ang laban dahil para sa inyo, lagi kaming ready.
0: Ayun, syempre naman. Halata na mga pagod na si DJ Jules. Parang dagdag good afternoon ako. Ano na, hindi ka mag-greet sa ating mga tagapakinig. Pero syempre, hindi pa rin kami mawawalan ng energy kapag kayo ng aming mga kaharap. Pero syempre naman, dapat hindi tayo maubusan ng energy. Ayun. Sabog na naman si DJ Hana Babe.
2: Good time lang pala, pag-uwi ng bahay, amoy alak.
0: Sobrang init ngayon, DJ Jules, no? Grabe. Sumakit yung ulo ko sa sobrang init. Kasi balita ko ay 41 degrees Celsius daw
1: ngayon. Yes, feeling ko kung ano, magdala ka ng ice cream sa labas, tunaw na agad.
0: Oo, tapos kung siguro magluto ka ng egg, talagang maluluto ka agad.
1: Bigyan mo na lang ng asin.
0: Pwede ka na kaagad magluto sa labas nang hindi nagagasto ng gasol. So, ayun. Kamusta naman ang ating mga chismosa, ang mga abangers lagi sa aming live, sa aming programa, At sa lahat ng mga tagapakinig, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Kamusta ang inyong mga araw dahil sobrang init talaga ngayon, Okay ka ba, DJ Jules, for
1: okay
0: today?
1: Okay tayong dalawa, DJ Hannah,
0: ayun,
1: babe. Siyempre naman.
0: Siyempre naman, medyo...
1: Ano kaya yung topic natin for today?
0: Yun, ano nga ba? Kasi may hint ako. Siyempre, kasi kami yung mag-uusap. Pero may hint ako para sa ating mga tagapakinig. May mga instances na ba kayo sa buhay nyo kung saan yung parang hindi ka na marunong maghindi or mag-no sa lahat ng bagay o sa lahat ng decision mo sa buhay mo. Ikaw ba, DJ Jules?
1: Ako hindi. Marunong ako mag-no, no? Mm-mm. Kasi tinuruan ako na pinalaki kami sa bahay kung saan marunong ka dapat humindi, no?
0: Yes, syempre. Kasi kapag hindi ka humindi, parang ikaw yung talo.
1: Yes, mauubos ka.
0: Yes. Pero may mga tao talagang hindi marunong humindi.
1: Yes.
0: Yung parang kahit anong gawin mo, kahit anong tanungin mo, oo na lang ng oo.
1: Oo. Kahit yung classmate ko nung elementary, yung wala na siyang baon, dapat ibibigay sa'yo lahat.
0: Oo. Parang nakakaawa at the same time, pero gutom din ako eh. Edi kung ibigay mo, edi go. Ganun kasagdat. Ayun na. So, bago tayo magsimula, DJ Jules, may nagpapa-shoutout.
1: Ay, sino yan?
0: Shoutout naman po dyan. Shoutout sa'yo, Clara Espina. Ayun, shoutout sa kanya.
1: Shoutout.
0: She is one of our,
1: Loyal ba yan?
0: Oo, simula nung nagsimula ako dito. And actually, siya yung isa sa mga street children namin. Ayun, yes. So, hello sa'yo. Kamusta ka na? Ayun, namimiss ko na yung mga kabataan na na inaalagaan namin sa youth facility. Ayun,
1: so, ano nga ba talaga ang topic natin for today, DJ?
0: Ayun, kaya nga kasi, ano nga ba? Kasi, naiinip na si DJ Jules. Kaya, ang ating topic for today's program is how to stop people pleasing.
1: People pleasing. Ayun.
0: Yung ito na yung mga, lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na yung mga hindi marunong humindi, talagang makaka-relate. Pero bakit nga ba kasi hindi sila marunong humindi sa isang bagay, sa isang decision?
1: Wala siguro sa vocabulary nila yung no.
0: Oo, siguro. Kasi,
1: or yes.
0: Siguro din kasi nasanay sila na everyday na lang, parang wala silang karapatan para humindi.
1: Yes.
0: Diba?
1: Parang kasalanan pang mapagod.
0: Oo, ganun. Kaya for today's program, DJ Jules, pag-uusapan natin
1: yes.
0: yan.
1: At sana kayong lahat ay open ears.
0: Yes.
1: No?
0: At hindi pumunta sa kabilang tenga. Yun. Pero bago pa man tayo magsimula, DJ Jules, time check muna tayo. Ayun. Ang oras natin ngayon, mga ka-truth seekers, ay 5:37 p.m. ng hapon. At ang oras natin ngayon ay hatid sa inyo ng Best Green Cafe. Mahanap syempre sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. Kaya kunin nyo na ang inyong mga kape dyan. Ikaw ba, DJ Jules, nagkakape ka ba?
1: Hindi nga ni.
0: Kasi delikado. Delikado, pero alam mo, DJ Jules, itong kape na to, kahit na ano, natatakot ka nga mag-inom ng kape, ito wala kang ano, wala kang ipag-worry kasi kahit ilang beses ka pang kumape kapag Best Green Cafe yung inumin mong kape, talagang walang palpitation. Kaya kunin nyo na ang inyong mga kape dyan, ano? Dahil tayo ay magsisimula na. Pero bago pa man yan, may nagpahabol. Shout out daw, Ate Princess. Shout out sa'yo, Santa Galiana Imbile. I miss you so much. Namimiss na kayo ni Ate. Umuwi na kayo ulit. Ayun, at ingat kayo palagi sa Bicol. Oh, inaabot tayo ng Bicol. Nung una Manila, nung una Canada, nung una Lao. Ang dami ng ang dami ng provinces at mga city na umaabot tayo doon na at ngayon sa Bicol naman na pa-shout out sa Nagbalikan. Shout out sa iyo, Gian. Ambot ko na name ginsinugad pero shout out
1: nga shout pala out sa pinakagwapong boyfriend ko diyan.
0: Ayun.
1: Shout out sa iyo, Gian Ward.
0: Shout out sa iyo. Magsimula na ba tayo? Magsimula na ba tayo?
1: Siyempre, sige na. Huwag na tayong magsayang ng oras.
0: Yes. Kasi alam kong marami na rin umaabang sa ating topic for today. Lalo na sa mga nakaka-relate.
1: Sa mga bagong dating, ang topic natin for today is how to stop people pleasing.
0: Bago tayo magsimula, sino kaya dyan ang mga ganitong taong
1: kaya yung mga people pleaser dyan?
0: Yes, yung mga hindi marunong humindi sa kahit anong bagay, sa kahit anong desisyon. Mag-comment niya kayo kung nakaka-relate kayo sa topic natin ngayon. Na, at baka mag-open up din kayo, Noah. Dahil lang ngayon, may sender din tayo, DJ Jules.
1: May sender tayo.
0: Yes. At pag-uusapan natin yung istorya na yan mamaya.

0: Ayun ano, so magsimula na tayo, DJ Jewel, sa ating topic ngayong how to stop people pleasing. Kaya sa mga nanonood o sa mga tagapakinig natin ngayon sa ating radyo, no? Stay put na lang kayo dyan at kunin nyo na ang inyong mga kape dahil magsisimula na tayo. Alam mo, DJ Jules, ang hirap pala, no? Yung buong buhay mo, sanay kang inuuna ang ibang tao. Yung parang sanay kang maging available sa lahat ng bagay, sa lahat ng situation o ganap sa buhay mo. Sanay kang magsabi lagi na okay lang kahit ikaw na yung nahihirapan. At ang mas masakit doon, minsan hindi mo na pala namamalaya na habang pilit mong pinapasaya ang lahat, ikaw naman yung unti-unting nauubos.
1: Ayun. Totoo yan, no, DJ Hannah, babe. Kasi maraming tao ang akala nila mabait lang sila, no? Mm-hmm. Understanding, mapagbigay, pero hindi lang napapansin na baka people-pleasing na pala yun. Mm-hmm. Yung tipong kahit ayaw mo, sasama ka pa rin. Kahit pagod ka na, mag-oo ka pa rin. Kahit nasasaktan ka na, tahimik ka pa rin, no? Ayun. Dahil natatakot kang may magalit, may umalis, o may ma-disappoint sa'yo.
0: Oo. Siguro kaya din kasi yung mga tao ay natatakot na huminde o mag-deny sa isang sitwasyon o sa isang bagay. Kasi natatakot sila na baka masaktan nila. Yes. O baka, pero bakit nga ba mas iniisip mo pa yung
1: iniisip pa iba?
0: Yung pakiramdam din ng isang tao. Kasi
1: kahit alam mo, ano, DJ Hannah, babe, may mga kilala akong taong ganyan. Yung parang kahit out of their way na, yung parang ano, kailangan nilang mag-effort sobra para ma-please yung taong kinakausap nila, yung kasama nila, no?
0: Pero bakit nga ba kailangan mong mag-effort ng sobrang dami para lang mapakita?
1: Pero syempre, lahat tayong may own reasons, yes, ba't natin ginagawa yun. At malay mo talaga, no? Mahal na mahal niya yung tao na yan, magpipipo.
0: Oo. Siguro din kasi mahilig siyang mag-effort sa isang tao, kaya ganun. At minsan, nagsisimula din siya sa simpleng gusto mo lang mahalin ka ng tao. Oo. Ayun nga. Gusto mo lang maramdaman na belong ka. Mm-mm. Gusto mo lang marinig na ang bait mo. Mm-mm. O ang dali mong kasama. O buti na lang nandyan ka. Kaya ginagawa mo lahat para hindi mawala yung pagmamahal at approval ng ibang tao kahit kapalit nun ay sarili mo. Yes. Kasi ang sarap naman talaga sa pakiramdam makarinig ng compliment na ganun ka palang tao. Na parang sobrang gift giver mo, sobrang bait mo, ganun. Kasi sobrang nakakamelt sa puso na ganun kang tao. Diba?
1: Oo, kasi, no, DJ Hannah, babe, at habang tumatagal, nakakalimutan mo na kung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi sa sobrang focus mo sa feelings ng ibang tao, hindi mo na napapansin na ikaw na pala yung laging nagsasakripisyo, no? Ikaw na pala yung laging nag-a-adjust, ikaw na pala yung tahimik na nasasaktan.
0: Ayun na. At nakakapagod din, no, DJ Jules, kasi yung pakiramdam na parang obligasyon mong maging okay para tanggapin ka ng iba.
1: Yes.
0: Yung kailangan lagi kang available, kailangan lagi kang mabait, o kailangan na lagi mong intindihin ang lahat. At kapag minsan gusto mong unahin ang sarili mo, nakakaramdam ka pa ng guilt. Parang masama kang tao kasi pinipili mo na naman ang sarili, pinipili mo ang sarili mo.
1: Yes.
0: Parang sobrang selfish mo na sa sarili mo na hindi mo na naalala yung sarili mo na mas kailangan ko pala yung sarili ko.
1: Yes.
0: Pero mas iniisip mo yung mararamdaman ng ibang tao.
1: Ikaw ba, DJ Hannah, babe, may kilala ka ba or like na-experience mo na ba tong mga pinag-uusapan natin?
0: Ako ay isang people pleaser din. Yung parang mas iniisip ko yung mararamdaman ng ibang tao kapag humindi ako, kapag kapag i-decline ko ang isang pabor na gusto nila o isang decision na gusto nila para sa akin. Kasi parang natatakot ako na paano pag i-deny ko to, baka magagalit sila sa akin, baka hindi na nila ako kaibiganin, ganun. Mas iniisip ko ba yung maiisip nila kaysa sa maiisip ko.
1: Pero ang totoo, no, DJ Hannah, babe, hindi selfish ang magpahinga. Hindi selfish ang magsabi na ayoko, hindi ako pwede, may gagawin ako. Hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Dahil darating talaga yung punto na mapapagod ka rin. Kasi sino bang tao yung hindi napapagod?
0: Oo, sino nga ba dyan ang hindi napapagod?
1: I-send nyo sa akin yung pangalan niya.
0: Mag-comment nga kayo dyan. Baka...
1: sino yung tao hindi napapagod dyan?
0: How to be you, po. Kung sino ka mang walang iniisip.
1: Kasi nga, Dahil habang inuuna mo ang kapakanan ng lahat, unti-unti mo namang nawawala yung respeto mo sa sarili mo.
0: Ayun. Diba? At alam mo, DJ Jules, alam mo ang pinakamas masakit doon?
1: Ano kaya?
0: Yung realization na hindi lahat ng taong pinapagod mo ang sarili mo para mapasaya. Gagawin mo din yun para sa'yo. Ano?
1: Yes.
0: May mga tao kasi na masasanay lang na andyan ka. Tapos, ano, masasanay lang na lagi kang available at kapag minsan tumanggi ka, doon mo makikita kung sino talaga yung mga totoong yes. may pakialam sa'yo.
1: Yes, alam mo DJ Hannah babe, kaya siguro may mga people pleasers kasi ina-expect nila na ganun din yung gagawin ng iba sa'yo.
0: Oo.
1: Kapag ganun yung,
0: oo.
1: Yung ano, mirror, mini-mirror
0: mirror
1: nila. Yes.
0: Oo, ganun. Kasi parang ano,
1: mukhang
0: ah, okay. Kasi ganun nga eh. Parang akala nila kung ano din ang ipaparamdam nila sa kanila,
1: yes.
0: yun din ang mararamdaman
1: yes.
0: nila.
1: Parang ine-expect nila na parang siguro pag gawin ko to sa kanila, baka ganun din yung gawin nila sa akin.
0: Oo.
1: No? Parang give and take siguro yung naiisip ng mga people pleasers.
0: Yeah. Kasi siguro kung humindi man sila sa isang desisyon, natatakot din sila na yun din ang ibabalik sa kanila na magagalit sila,
1: yes.
0: na madidisappoint sila. Pero hindi naman kasi yun yung importante.
1: Yes.
0: Yung importante doon is kung ano yung yung mararamdaman mo.
1: Yes, kasi DJ Hannah babe, no? Kasi ang tunay, ang isang taong tunay na nagmamahal o tunay na kaibigan, hindi ka pipilitin ubusin ang sarili
0: yes.
1: mo para lang mapatunayan yung halaga mo.
0: Oo nga, tama nga naman na at
1: hindi nila gugustuhin na mawala ka sa sarili mo para lang mapasaya sila.
0: Oo, tama nga naman kasi. At siguro, isa sa pinakamahirap na matututunan natin sa buhay ay yun ang pagtanggap sa na hindi mo kailangang i-please ang lahat para maging
1: yes.
0: worthy ka, maging worthy kang tao. Hindi mo naman kailangang baguhin ang sarili mo para tanggapin ka ng mga tao, no? Hindi mo kailangang i-sacrifice
1: yes.
0: ang peace of mind mo para lang walang magalit o walang umalis sa
1: yes.
0: buhay mo, di ba?
1: Yung feeling na parang kahit ano, dine-disrespect ka na sa harap mo, hindi
0: oo.
1: Ka makapagsalita.
0: Oo, oo.
1: Kasi parang, wag na lang ako magsalita para okay lang kami. Tapos patong-patong na yun,
0: yung
1: disrespect na nare-receive mo.
0: Tapos parang kinakawawa mo na lang yung sarili mo na,
1: yes.
0: siguro kasi deserve ko to. Siguro
1: yes.
0: kasi, mas iniisip,
1: mas ginagaslight mo yung sarili mo into thinking na you're the bad person.
0: Kaya mas hindi mo natututunan na
1: yes.
0: humindi sa isang
1: yes.
0: sitwasyon.
1: Mas lumalala lang, no?
0: Oo.
1: Kasi DJ Hannah babe, ang totoo, habang pilit mong pinapasaya ang lahat, baka ikaw na pala yung tahimik na umiiyak, no? Habang lahat komportable dahil sa kabaitan mo, ikaw naman yung unti-unting napapagod. At habang lagi mong tinatanong ang ibang tao ng okay ka lang ba? Kamusta ka? Baka ikaw mismo matagal nang hindi okay.
0: Ayun na. Kaya sa ating mga tagapakinig
1: yes.
0: dyan, no? Sa gabing ito, mga ka-truth seekers, pag-uusapan namin na ni DJ Jules at natin ang isang bagay na maraming tao ang tahimik ng
1: yes.
0: pinagdadaanan, ang people pleasing.
1: Yes.
0: Yung pagiging sobrang bait hanggang sa nawala na yung sarili mo. Yung takot na madisappoint ang iba kahit ikaw na yung nasasaktan. At yung proseso ng pagkatuto kung paano piliin ang sarili mo nang hindi nakakaramdam ng guilt.
1: Dahil ano no, DJ Hannah babe, may problema pala yung sobrang pagiging mabait.
0: Yes.
1: Akala ko yung problema puro negative.
0: Oo.
1: Sometimes pala, too much positive is also negative.
0: Ayun, may motto na tayo. Yes.
1: No, kasi dahil minsan, DJ Hannah babe, ang pinakamahirap sabihin ay hindi mahal kita.
0: Mm-hmm.
1: Kundi yung simpleng salitang hindi.
0: Ayun na. At
1: minsan, doon nagsisimula ang tunay na pagmamahal sa sarili.
0: Ayun. Ano ba? Sobrang nakaka-touching yung ating pag-uusapan
1: yes.
0: ngayon. No? Kasi, syempre, parehas sa akin na talagang nakaka-relate eh. Nakaka-relate talaga ako. Kasi, hindi ko alam kung paano humindi sa isang bagay, sa isang surroundings na hindi ko masasaktan ng isang, ang kahit ilan pa mang tao na yan. Kasi mas iniisip ko na, ano bang mararamdaman nila kapag humindi ako? Diba? Sa isang desisyon, sa isang bagay. Kaya, sobrang nakaka-relate talaga ako ngayon, no? Kasi, hindi ko alam, pero ganun din ba yung nararamdaman ng ibang tao? Na kapag humindi ako, ano, magagalit ba sila? O, kasi mostly, mas iniisip din nila yung sarili nila kapag kasi alam kasi ito nga din. Ano? Kaya siguro na napapagalitan lang nila ang isang tao kapag humindi na sila sa isang desisyon, sa isang sitwasyon, kasi alam nilang hindi nila kayang humindi sa anong sitwasyon pa man yan. Kaya siguro ano, napapagalitan lang nila, yes, or siguro na bibigyan lang nila ng mga masasakit na salita na hindi, yes, naman dapat. Siguro ganun. Kaya sa pag-uusapan natin ngayong gabi, ano, mas lalalimin pa natin ang, yes, pag-uusapan natin ngayon. At mamaya, may story at kami ni DJ Jules, yeah, tungkol sa, sino nga ba? Isang babae na naman.
1: Babae ba?
0: Oo. At abangan natin ang kanyang istorya tungkol din sa isang people pleasing, pero siya rin ang nagiging people pleaser na hindi, yes, siya marunong humindi. At ayun, no, sa pagbabalik namin ni DJ Jules, pag-uusapan natin ang istorya na yun. Ha? Pero bago pa man yan, nag-shoutout ulit si Gian. Shoutout sa Bugto, si Vince, bound to Manila later para sa Taekwondo tournament.
1: Uy, ingat nga pala kay Vince.
0: Ayun. Good luck, yes, sa inyong, luck, sa iyong tournament, Taekwondo, yes, tournament sa Manila, and sana manalo ka. Ayun, tournament... Tournament is competition ba?
1: Yes.
0: Ayun, good luck.
1: Tournament
0: sa... And God bless sa inyong, yes, Taekwondo tournament. And ito, may nag-comment. Si Sir Biyong, one of the influencers here in Katarman Northern Summer. Hindi ko alam kung taga saan siya, pero nag-ano siya dito. Nag-program din sila dito dati. Sila nila, The Adventures. And isa din siya sa mga nandito dati. Ayun. Shout out po, Sir Biyong. And maupay po nga kulop sa iyo. Yes. Kau, ang gaganda daw natin at pati din ang mga boses.
1: Po, maraming salamat po.
0: And sana po ay sana po ay nasa safe kayong lugar ngayon. Yes. At looking forward po kami nga ma-meet ka soonest. Ayun. Shoutout din daw kay Jansen. Pa-shoutout ate. Shoutout sa'yo, Jansen. Na magandang hapon sa'yo. Anong ginagawa mo dyan ngayon? Shoutout naman daw kay ate.
1: Shoutout kay Jansen.
0: Ayun. At sa bago kami magpatuloy sa ating pag-uusapan mamaya, pakinggan niyo muna ang isang kantang talagang
1: relate sa topic natin, yes, today.
0: Talagang talagang makaka-relate sa inyo at tatago sa inyong mga puso, lalo na sa mga people pleaser dyan. Yes. At sa pagbabalik namin,
1: sana hindi na kayo people pleaser pagbalik namin.
0: Sana makinig kayo, sana magstay na lang sa inyong mga utak at hindi na lumabas sa kabilang tenga. At bago tayo magpakanta, pa-shoutout, may nagpapahabol ng shoutout. Pa-shoutout po sa Paasa ang Babae. Okay, shoutout po sa'yo. Shoutout po Kuya Elmer Flandes Gaspan. Ayun, magandang hapon po sa'yo. At sa pagbabalik nga namin ni DJ Jules, pag-uusapan namin ang istorya ng isang babae nga people pleaser din. At baka kami ni DJ Jules, mabigyan namin na siya ng kaunting advice kung paano nga ba niya mapapatigil ang kanyang pagiging, yes, people pleaser.
1: O baka na-solve na, no? Na-solve niya na agad.
0: Yeah, baka na-solve na niya, yes, agad.
1: Pero magko-comment na lang kami.
0: Magko-comment na lang kami. Ayun na. At pakinggan niyo muna ang isang kantang to. At sa pagbabalik namin, yun. Sa pagbabalik namin, ilalahad na namin ang kwento niya.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
1: J-Mar, Tudo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chocolates. Mart Choco. Chocolate nam nam. Healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon, hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Oh, pare, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan?
8: Ano? Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro deline ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
10: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: At yun ano, kami ay nagbabalik muli.
1: Yes, we're back.
0: Ayun, at yun po ang inyong kantang napakinggan. Sobrang nakaka-touch at heartfelt nung kantang yun, ano, DJ Jules.
1: Yes.
0: At ayun, ready na ba tayo sa ating yes. pag-uusapang istorya? Excited ako actually story. Kasi sa lahat naman talagang ano programa natin, sa everyday program natin ano from Monday to Thursday, lagi talaga akong excited sa mga story.
1: Yes.
0: Kasi I like storytelling. I like storytelling bukod dyan, chismosa ako. So syempre na nakikita ko kung ano yung mga story nila. Yes. So parang at the same time may pulos man dyan pagpagiging yes. pagka-chismosa.
1: At ngayon excited yes. uli ako kasi nag-name drop ang sender natin
0: oh
1: for
0: my God.
1: Today. Literally. At babae na naman po.
0: Oo, lagi na lang babae.
1: Naglakas ng loob siyang mag-name drop.
0: Pero at least, di ba, naglakas ng loob yes. siya na ilahad ang kanyang istorya.
1: Yes.
0: Kasi para syempre, magkaroon din siya ng ano, ng peace of mind or yes. parang mailabas niya yung gusto niyang sabihin, di ba? At sana, May happy ending. Pero at the same time, syempre, magbibigay.
1: Iba-iba naman yung happy yes. ending natin lahat.
0: Pero syempre, magbibigay pa rin kami ng advice o comment ni DJ Jules. Palagi naman yan.
1: Yes.
0: Pero bago pa man yan, ano, DJ Jules, isang mapagpalang hapon daw, DJ. Sinong DJ? Kaming dalawa ba? Okay, kaming dalawa. Isang mapagpalang hapon. Hindi na pala gabi, ano. Ano, magandang gabi po sa'yo. Sir? Sir ka ba? O, ma'am? Basta, hello po, Miss Yoso. Ayun, hello po, magandang gabi po. Ayun, So, bago tayo magsimula, no, sa ating istoryang ilalahad ni DJ Jules, time check muna tayo. Ayun,
1: Okay, time check is, it's 6:26 p.m. This time check is brought to you by Best Green Cafe na matatagpuan sa bawat pormasiya sa bayan ng Katarman.
0: Ayun na. Kaya kunin nyo na ulit ang inyong mga kape. Kasi
1: yes.
0: alam kong hindi nyo mauubos ang inyong kape kapag hindi pa kami nagsasalita
1: yes.
0: muli. Kaya kunin nyo na ulit ang inyong mga
1: pero
0: malamig
1: para
0: mga
1: sa
0: kape.
1: Mga non-coffee drinkers, pwede naman mag-milk.
0: Yes, mag-milk. O mag-Best Green Cafe. Yes. Kasi walang palpitation. Kaya yeah. ayun na, magsimula na tayo sa ating istorya ngayong gabi. Alam mo, DJ Jules, may isang babae
1: mm-hmm.
0: na nagngangalang, sabihin na lang natin sa pangalang Leia.
1: Leia.
0: Ayun, Leia. Kilala siya bilang, kilala siya ng lahat bilang mabait, bilang maasikaso, at laging present para sa ibang tao.
1: Mm-hmm.
0: Siya yung tipong tao na hindi marunong tumanggi. Kapag may humingi ng favor, sige agad. At kapag may problemang gustong ilabas ang kaibigan niya, kahit madaling araw pa man yan, na kahit natutulog na siya, gigising siya para makinig. Ayun, kapag may kailangang samahan, kahit pagod na siya, sasama pa rin siya. At sa mata ng lahat, si Leia yung pinakamabuting kaibigan.
1: Ayun. Pero ang hindi alam ng iba, si Leia ay matagal ng pagod.
0: Ayun.
1: Hindi dahil ayaw niyang tumulong, kundi dahil buong buhay niya, nasanay siyang isipin na kailangan niyang maging mabait palagi para mahalin siya.
0: Ayun.
1: Pakiramdam niya, kapag hindi siya nagbigay, baka iwanan siya.
0: Kailangan nating maging mabait para lang hindi tayo iwanan. Pwede naman kasing ano, kumbaga hindi naman, kasi sobrang sama din ng pagiging mabait sobra. Kasi ikaw din yung kawawa. Ano?
1: Yes, ayun.
0: Kasi, sige.
1: Kapag tumanggi siya, baka magbago tingin ng tao sa kanya.
0: Ayun.
1: Kaya kahit ubos na siya, tuloy pa rin siya.
0: Ayun. Kaya nga, yun na nga yung sinasabi ko, diba? Sobrang sama rin ng masyadong maging mabait, ano?
1: Yes.
0: Kasi ikaw din yung kawawa. Ikaw din yung walang
1: yes.
0: malalapitan kapag...
1: Kasi sabi nga natin kanina, too much positive is also negative.
0: Ayun.
1: No.
0: Ayun, no? College student daw sila yan noon. Halos sabay-sabay yung pressure daw. Schoolworks, pamilya, personal problems. Pero kahit ganoon, siya pa rin yung takbuhan ng lahat.
1: Bakit kaya siya tinatakbuhan ng lahat?
0: Bakit? Ano ka ba? Pero may kaibigan siyang laging may problema sa relasyon. Ayun. Halos gabi-gabi umiiyak sa kanya. at si Leia, DJ Jules, nakikinig, umaalala eh.
1: Listener din pala si Leia.
0: Oo, at nagbibigay ng advice. May isa pa siyang kaibigan na lagi siyang hinihiraman ng notes at assignments. Kahit puyat na siya sa paggawa ng sarili niyang requirements, tumutulong pa rin siya.
1: Napakabait naman ni Leia.
0: Oo. At sa bahay naman, siya yung laging inaasahan. Mm. Siya yung hindi pwedeng, yung walang karapatang mapagod.
1: Hanggang sa dumating yung punto na hindi na niya maramdaman yung sarili niya. Hmm. Gigising siya na pagod, matutulog siya na umiiyak, pero walang nakakapansin. Dahil sanay ang lahat na okay lang yan si Leia. At tuwing may nagtatanong sa kanya, okay ka lang?
0: Ayun na. Oo naman, kaya ko to.
1: Pero ang totoo, hindi na niya kaya. May isang gabi na sobrang dami niyang ginawa. Sunod-sunod yung messages ng mga tao sa kanya. May humihingi ng tulong, may gustong mag-grant, may gustong magpasama kung saan. At habang hawak niya yung cellphone niya, bigla na lang siyang napaiyak. Bakit kaya?
0: Bakit kaya siya napaiyak?
1: No? Tahimik, pagod, wasak.
0: At habang umiiyak siya, DJ Jules, isang tanong yung paulit-ulit sa isip niya. Kailan naman kaya ako pipiliin? Dahil buong buhay niya, siya yung laging nandyan para sa iba. Pero kapag siya na yung may kailangan, natatakot siyang magsabi. Pakiramdam na daw, pakiramdam niya daw kasi ay bawal siyang mapagod. Bawal siyang maging mahina. Yung parang walang karapatan siyang masaktan o may maramdaman.
1: Ayun. Kinabukasan, pumasok si Leia na parang walang nangyari. Ngumiti ulit, nakipagkwentuhan ulit, nagpanggap ulit. Pero may napansin yung isa niyang kaklase na si May. Ayun, so observer pala si May. Tahimik lang si May pero mapagmasid. Lumapit ito kay Leia habang mag-isa siyang nakaupo. Leia, pagod ka no?
0: At sa simpleng tanong na yun, DJ Jules, parang may nabasag sa loob ni Leia. Hindi siya agad nakasagot. Pero biglang tumulo yung mga luha niya. Yung luha na matagal na niyang pinipigilan. Yung pagod na matagal na niyang tinatago. At yung sakit na matagal na niyang kinikimkim. Pagod na ako. Pero pakiramdam ko wala akong karapatang tumanggi. Ayun na nga. At lumabas na.
1: Ayun. At doon lang niya na-realize na kaya pala sobrang bigat na ng pakiramdam niya. Dahil buong buhay niya, inuuna niya ang ibang tao habang unti-unti niyang kinakalimutan ang sarili niya. Sabi ni May, Leia, hindi mo kailangang ubusin yung sarili mo para lang mahalin ka ng tao.
0: Parang tumigil yung mundo ni Leia sa mga salitang yun galing kay, ano, kay May. Ano? Dahil sa unang pagkakataon, DJ Jules, may nagsabi sa kanya ng bagay na matagal na niyang kailangang marinig. Na hindi niya kailangang laging magbigay. Na hindi niya kailangang laging maging available.
1: Correct.
0: Na hindi niya kailangang isacrifice ang sarili niya para lang manatili ang mga tao.
1: Yes. And correct yan ha. Dapat talaga. Unti-unti, natuto si Leia. Natuto siyang magsabi ng hindi, bawal, hindi ako pwede. Natuto siyang magpahinga ng hindi nagigilty. Natuto siyang hindi sagutin agad ang lahat ng messages. Natuto siyang piliin din ang sarili niya. At oo, may mga taong nagtampo, may mga nagalit, may mga hindi pumansin sa kanya.
0: Mm-mm.
1: Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, huminga siya ng hindi mabigat.
0: At doon niya na-realize, DJ Jules, na ang tunay ng pagmamahal sa ibang tao, hindi dapat nagsisimula sa pagkalimot sa sarili.
1: Yes.
0: Ano? Dahil sa huli, hindi mo kailangang maging lahat para sa lahat.
1: Yes.
0: Para lang masabing mahalaga ka.
1: Yes.
0: At doon po, natatapos ang istorya ni
1: yes.
0: Leia. Ayun, sobrang bigat, ano? Parang after ko mabasa yung istorya niya, parang may mabigat sa puso ko na parang ako din si Leia.
1: Yes.
0: Na naranasan ko din yung naranasan niya dati na parang wala kang karapatang mapagod. sa mundong ito. Kasi ano, sabi nga ni Mistyoso, hindi mo alam ang pinagdadaanan ng iba. May mga sugat na hindi nakikita at may mga pusong pagod na. Minsan, isang salita lang ang pagitan ng pagpapatuloy at pagsuko. Kaya bago ka magsalita o kumilos, piliin mong maging mabait.
1: Yes.
0: Sa mundong mabigat, maging isa ka sa mga nagpapagaan. Ayun, yes. Grabe naman
1: na-touch
0: talaga.
1: Na-touch ako doon.
0: Oo. At hindi lang to para sa amin, no? Para yes. din sa inyong lahat tong nakikinig ngayon. Yes. Piliin nyo din ang sarili nyo yes. minsan. Kasi,
1: hindi
0: sabi
1: po
0: nga,
1: kasalanan
0: too much positivity
1: yes.
0: is
1: also negative.
0: Also has also negative. Has also
1: yeah, oh, pwede na. Basta sobrang
0: basta
1: mabait.
0: Ang sobrang magiging ang sobrang pagiging mabait ay masama din minsan
1: yes.
0: para sa atin. Ayun na. At ano no, sobrang nakaka-relate talaga ako nandun sa
1: at, no DJ Hannah babe. Importante talaga na matuto ka kung kailan ka mag-oo at mag-iintay.
0: Yes, oo no? naman talaga.
1: Kasi hindi yan applicable to sa lahat ng aspeto ng buhay, oo. No? Hindi lang sa friendship, mm-mm. sa relationship, mm-mm. sa mga kamag-anak natin, no?
0: Yes.
1: Yung mga yung alam mong agrabyado ka na, pero oo ka pa rin ng oo.
0: Yung parang sobrang durug na durug
1: yes.
0: ka na sa loob, pero okay lang kasi baka maging
1: yes.
0: disrespectful ako para
1: tapos
0: sa kanila.
1: Tapos kasi DJ Hannah, babe, dun mo lang ma-feel na hindi tama yung mga yung ano, yung pag nag-yes lagi, pag oo, pag sama ako, sama ganito. Is kapag may nangyayari ng masama.
0: Sama, yun.
1: No? Yung parang yung friend mo na lagi kang sinasama kahit saan. Yung parang, halika dito tayo. Tapos kahit pagod na pagod ka na, sasama ka pa rin. Tapos, one time, may pinapatry na sa'yo na hindi na maganda, hindi na kaaya-aya.
0: Tapos, doon pa yun sa nadadamay ka na nga, diba? Doon pa magiging kasalanan mo pa
1: yes.
0: rin na sasabihin ka pa na, oh, sumama ka kasi, ganyan.
1: Oo, yung parang,
0: na-influence ka tuloy.
1: Bakit parang ako na yung kasalanan dito na parang ikaw ang nagpatry sa akin gawin
0: ikaw
1: ang
0: ang nag-aya, diba?
1: Yes.
0: Pero dahil wala kang
1: pero
0: magawa.
1: Nga,
0: dahil people
1: dalawa kayo may kasalanan kasi niaya ka niya. Nag-oo ka naman.
0: Oo. Diba? Kasi sa sobrang people pleaser
1: yes.
0: mo, kahit alam mong mali na,
1: yes.
0: pinagpatuloy mo pa rin.
1: Tapos na, sa sobrang people pleaser mo, halos lahat na ng tao na ano na kahit sinaktan ka na,
0: oo.
1: Magiging okay ka pa rin sa kanila.
0: Oo.
1: Kasi nga, people pleaser ka.
0: Yes. At sobrang, ano, hindi na yun okay. Ano.
1: Yes.
0: Kaya sa mga nakikinig ngayon sa ating programa, ano, baka ito na ang sign. Ito yes. na ang sign na tumigil ka ng maging people pleaser. Ano, kasi minsan masama na rin eh. Minsan
1: yes.
0: masama na rin, hindi para sa iba, kundi para sa iyo.
1: Yes.
0: Diba? Ayun na, may motto ba tayo ngayong gabi, DJ Jules, bago tayo mag-end sa ating programa?
1: Yun na nga, no, DJ Hannah, babe. Yung paulit-ulit na sinasabi natin for tonight is
0: yes.
1: too much positivity can also lead to
0: negativity. Ayun na. At sana, sa pag tatapos po ng aming, ayun na, bago pa tayo mag-end, may sinabi ulit si Mistyoso. Sana, ramdam nila ang iyong pagod at ang lahat ng sakripisyo mo. Kasi, kung sila lang ang makakaramdam ng bigat na dala mo, sana't magbago ang pananaw nila. Hindi ba't kahit sasakyan, nasisira kapag laging ginagamit ng walang pahinga?
1: Yes.
0: Eh, tao pa kaya na may puso at may puso at katawan at may hangganan. Ano ba yan? At may hangganan din. Kaya sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, magtiwala tayo sa Panginoon.
1: Yes.
0: Siya ang ating lakas at gabay. Kung patuloy tayo magsisilbing tapat sa Kanya, kahit anong unos ang dumaan, malalampasan natin.
1: Yes.
0: Sa Kanya nakasalalay ang tunay na pag-asa at kapayapaan. Kaya kahit may mga araw na pakiramdam mo'y nahihirapan ka, huwag mawalan ng tiwala. Ang Panginoon ay palaging nandyan upang gabayan ka at
1: yes.
0: bigyan ng lakas sa bawat hamon.
1: Correct.
0: Ang ganda naman talaga ng advice ni Mistyoso. At parang relate din ata siya sa topic natin ngayon.
1: Yes.
0: At sana, oo nga no, tama nga naman talagang sinabi niya. Kung walang magpapakita sa'yo ng motibo para huminto ka sa pagiging people pleaser, lumapit ka sa Panginoon. Kasi
1: yes.
0: totoo naman talaga. Siya yung magbibigay ng tamang sagot para mapatigil mo ang sarili mo sa maling bagay.
1: Hindi man eksaktong sagot yung makukuha mo, pero may mga
0: signs. Oo, yes, may mga signs.
1: May mga sinyales yan lagi.
0: Na tama na.
1: Yes.
0: Kasi, kumbaga, ang Panginoon ay nasasaktan yan pag yes. nasasaktan na rin tayo. Kasi ayaw ng Panginoon na masaktan tayo sa mga bagay na alam niyang makakapahamak yes. sa atin o makakasira sa atin. Ayun, ang ganda naman ng kanyang advice, ano? At talagang nakikinig siya, DJ Jules, ano? Kasi I think late na siyang pumasok, pero nakinig pa rin siya. Kasi
1: yes.
0: pagbalik natin, simula nung kantang ipinakanta natin kanina, ay pumasok siya sa ating story. Kaya nakinig siya talaga. Ayun. At sa pagtatapos po sa aming programa, sana po ay may natutunan kayo palagi. At sana hindi to pumunta sa inyong kabilang tenga at manatili sa inyong utak. Ayun. At sa mga may mga problema dyan o gustong ipahayag ang kanilang istorya, huwag po kayong mahiyang mag-message
1: sa... Or mag-comment.
0: Yes, mag-comment, mag-message sa page natin or mag-text sa number na naka-flash sa screen.
1: Yes, flash.
0: Ayun. At lagi po kaming makikinig ni DJ Jules dahil kami nga ay good listeners. Ayun. At sa pagtatapos po namin, ako po muli si DJ Hannah Babe, ang inyong pinakagandang DJ sa Radyo Bandera. At
1: ako naman si DJ Jules, ang inyong napakagandang DJ din.
0: Yes. At ito po ulit ang programang Truth Unfiltered sa Radyo Bandera Katarmana. Dahil basta radyo,
1: ibandera mo.
0: Ano na, magandang gabi po ulit sa inyong lahat.
1: Good evening, everyone. Ayun.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Dok Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Dok Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dok Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dok Herbal Capsule, Dok Super Gold Vitamin C at Dok Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto.

0: iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Oh, pare, kumusta na?
12: Okay lang, ganito pa rin.
11: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
12: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
11: Saan?
12: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At

0: Pare, maniwala ka sa hindi, ang mura.
1: Aba, okay yan ah. San yan?
2: Ano?
0: Kalutan Marketing, pare.
3: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatsan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Diriletong mao, may dalat sila mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sila din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
4: Ay, friend! I love it!
3: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing.
5: Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
10: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: my choco mix.
1: My choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: Heto ang pinakabago,
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Oh, pare, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan?
8: Ano? Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugadsan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may lat sira ging tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
10: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing.
11: Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ko mainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira

0: Eko ang Dog Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
1: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Dog Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
2: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre. Naka-Dog Herbal Coffee 9-in-1 ako.
1: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guayabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dog Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dog Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dog Herbal Capsule, Dog Super Gold Vitamin C at Dog Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
5: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fiber

0: Gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building. Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Oh, paray, kumusta na?
10: Okay lang, ganito pa rin.
9: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
10: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
9: Saan?
10: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
9: Aba, okay yan ah! Saan yan?
10: Ano? Kalutan Marketing, pare.
11: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro line ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
12: Ay, friend! I love it!
11: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing.
13: Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Gandang natural, gandang natural.
19: GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay!
1: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
2: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
6: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
5: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
6: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo, radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarman. Araw sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 5.49 na po ng umaga. Araw sa titpuyan sa inyo ng Best Cafe Green, ang kaping wara palpitation ng Dermas Lom sa iyo, Sorok, Sorok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy din sa Bungto, San Katarman. Eh mga kabandera, o magkakapi ka. Pali na sa Best Cafe Green, pinaka the best nga kape. And of course, kaupag-iapoy na ito ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagdas, Katarman, Northern Samar, mga mamis. Mabili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always manalo. Mapapakinggan nyo pa ang programang Gising Norte, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Kasama nyo mo ngayon ang nag-iisa mong papa, papa mo na, Principe pa, Papa Prince po. Inaot kunta na magkaurupod kinta, magkaurupod kita. Maupay, tugtog san iyo karuya. Ngan open na po ang aton na Facebook Live para sa inyo mga pa-shoutout ngan pagbati. Open na liwat na aton linya para sa mga gustong tumawag o mag-text. Ating linya 0969-07-16213. Once again, 0969-07-16213. Tawag na, baby! Kaya kapag tumawag ka, tawag na! Basahin natin itong mga nakatutok sa ating Facebook Live. Good morning sa inyong lahat, ha? Mula kay Johnny Let. Johnny Let. Ganda ng pangalan, no? Good morning, Papa Prince. Pa-shoutout po man kami dito sa Barangay Kabarasan. Special yung family. Saan Kabarasan? Sa Gamay ba to? Or Didi, may Kabarasan ba sa Katarman? Kabarasan, special ko ng family. Arindayin, Daniel Arindayin. Oh, maraming salamat. Wala namang Clyde Lister Himpisa. Harry Raza. Sabi yung good morning, Papa Prince. Shoutout po nga di sa Barangay Makagtas and Himpis family nga always na mamati sa radyo.

0: bless. God bless to all kono kafita. Sige, magkakape na lang. Actually, nagkakape na si Papa Prince. Maga talaga akong nagkakape. At mula naman kay Barya, Aldrian Barya, sabi niya, good morning Papa Prince. Naisend ko na po. Oo nga. Nakita na ho namin.
1: Good morning.
0: Maraming salamat. Ang linaw pala namin dyan, no? Grabe yung pagkalinaw namin dyan. Siguro dahil nasa ano kayo, nasa matas ba kayong lugar? Nasa tuktok ba kayo ng ano, Mount Everest?
1: Good morning.
0: Pero ngayon, nasa ano ka? Nasa bahay ka? Nasa Lupi de Vega ka? Kasi nanunood ka ngayon ng Facebook eh. Nanunood ka sa Facebook natin, mga kabandera. 0969-0716-213 po ang ating linya na pangmalakasan. Once again, 0969-0716-213. Gising na, bango na! Araw tayo ngayon ng Miyerkules, May 14, 2026. Oo. Hello? Hello? Hello? Ate, parang virgin yung boses mo. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Mm. Pangalan? Ate! Narinig mo ako? Hello?
2: Malayo po ang boses mo.
0: Malayo? Ah, sige, lapit ko. Hello?
2: Hello?
0: Anong pangalan, ate?
2: Tamarin.
0: Ha?
2: Tamarin po.
0: Tamarin?
2: Yes.
0: Taga saan po?
2: UEP.
0: Taga UEP. May babatiin po?
2: Wala po, ma-request lang.
0: Ma-request lang. Sige, anong request mo?
2: Ano,
0: Kuratsa. Sige, piplay natin yan, ha? Si Tamarin ng Barangay UEP, tama? Zone 1, Zone 2, Zone 3. Saan ka doon?
2: Zone
0: 3. Zone 3. Galing kami dyan kahapon, ha? Zone 3. Okay, maraming salamat, Tamarin. Ano-ano?
2: Punta ka Zone 3.
0: Ano po? Basta nandiyan kami sa Zone 3. Mamaya alas 7, nandiyan kami sa Zone 2. Tapos pupunta kami ng Dalakit. Oo, sige. Maraming salamat, Tamarin. Pipili ko yung request mo agad-agad. Thank you.
2: Thank you,
0: sige.

So ayan. Feeling ko nakikipag-usap ako sa ano, ang hinhin ng boses ni ano ni Ate. Ha? Good morning. Hindi ako sanay sa mga ganong boses. Good morning. All right. Sabi niya, nasa tuktok po kami ng bundok, sabi ni Aldrian Barrier. Ibig sabihin ang taas nun, ha?

Ariyan. Tawag na 0969071623 sa mga gustong magpagising, magpabati, umati sa radyo mismo, mga kabandera, tawag na kayo ha. And welcome po sa mga nakikinig sa ating radio application. Mabuhay po kayo hanggat gusto niyo. At happy birthday sa mga nag-

0: Tub-tub sa niyo, Karuya. Yeah! 0969-071-6213. Mula naman kay Marcus Studio. Good morning, Papa Prens. Papa muna, prinsipe pa sa buhay mo.
1: Good morning.
0: Tama ka, good sito. Wala naman kay Pidong. Good morning, Papa Prens. Good morning, Pidong. Nagan nga to si Pita. Gasaan ka nga, Pidong? Nakalimutan, parang Las Navas ba? Tama. Ito si ano, si Pari Koy, si Marco Studio. Taga ano to, taga Mindanao. Ay hindi, parang nasa Mindanao. Nasa ka ba, Pari Koy? Nasa Mindanao o nasa Luzon? Oo. Kung nasa Luzon ka, saan ka sa Luzon? Abay, nasa Metro Manila. Or nasa, ewan ko, kung nasa kasulok-sulukan. Tawag na, B, 0969-071-6213 ang ating linya, ha? Again, 0969-071-6213. Pwede na mag-send ng star sa Facebook namin. Kung gusto nyo mag-send ng star, pwede na, mga kabandera. Ang tagal namin inintay ito kasi ako mamaya magta-try ako, magsisend ako dito. Titingnan ko kung legit nga. Sabi niya, Las Navas, Northern Samar. Ah, okay. Maraming salamat sa mga taga Las Navas, Northern Samar. Especially sa suki natin, si ano, si Pidong. Si Ron Pidong. Ganda ng pangalan, na. Kasing ganda mo, ano, Pidong. Alright, ko ah. Marami na ba nagpapano dyan sa parlor mo? Anong oras ka pa nagbubukas? Alas 9? Alas 8? Or maagang-maaga? Ay, pasensya na sa, ano ah, sa hindi nakapag-program si Papa Prince kahapon. Ngayon nga, siguro baka mamaya maagang matapos na naman yung programa natin dahil may lakad na naman tayo. Busy-busyhan lang. Pero kahapon, hindi ko kaya kasi sabi na 6:30. Sabi ko, 7:30 yung program ni Papa Prince. Hindi na lang nakapag-program. Alayon, paggagawasan iyo mga basura kay Adi na ang garbage truck. Aray mo! Shout out ka na Sir Adunes. Hello po kay Sir Adunes din sa Barangay Dalakit. O, amo nitong siya consultant kasi sa Radyo Bandera Katarma.
1: Good morning!
0: Diba?
2: Aray ko!
0: Mula kay Bea. Good morning, Papa Prince, from Selvino Lubos. Hello, Bea. Ganda ng pangalan, parang ano, artistahin lang.
1: Good morning!
0: And, yun yung naging alayon ako, no? Alayon ko, no, saan mga basura paggagawa? Kaya din ako ng garbage truck. Tama, may nasa na o may naglilibot. Dinigad, may onlat naglilibot. Pero dirigin ko kuhan iyo basura pag diri nakakuan. Ano nga rin sinito, mayaon at di nabubulok. Kailangan nakasiparit ito ang mga kasangkayan ko sa kahanginan. Sabi ni Koan, hair and makeup lang po ako, Papa Prince. Adiman at FB page, hair and makeup by B. Pidong. Ah, okay. Akala ko saan to nga, katulad ka kay Tita Roda na nagaano ka. Anong tawag sini? Nagpapaganda. Pero magaling ka mag-makeup, di ba? Ibig sabihin, nagpapaano ka. Hindi, nagpapaganda ka na rin. Yung iba nga lang, di ba, nag-uunat sa buhok. Nagpapariban. Pero feeling ko parang magaling ka eh. Kasi may page ka. Oo, sa mga kasangkayan ho natin na gusto magpa-makeup ko daw, yan na ni Facebook page. Hair and makeup by Pidong. Kala ko Biyong eh. Shout out pala kay Sir Biyong speaking. Mula kay Casey Harito, gandang morning po, Papa Prince. Pa-shout out naman po dito sa Barangay Kasoy na magkamata na. Kaya gana. Aw, bali. May aw. Ayam ka ba? Bakit? Kasi, dari ko yung diritsyo kay Pangil. Bendari kami hingataw eh. Ako lang hingataw. Masyadong OE yan. Masyadong OE ka, Papa Prince. Medyo lang, minsan. Anyways, yung kumbaga saang sulok ba kayo nakatutok ng radyo?
1: Morning.
0: Oo, bisan diin nga bukid. O bisan diin nga barangay, basta naabot kam siningaton mahiwagang signal, sana all mahiwaga. Mahiwaga kay syempre naabot ka. Bago din ni ko ni Clyde Lester Herrera. Sabi niya, pa-request man ko no, Papa Prince Corat sa Mayor. Ban, salamat. O sige, ato ito, nigpi-play. Yan agad mismo, kahit tungod kahigugmaon ko ka, ato na yung niko ka. Ato na yung nigpi-play diretso. May din parang kulaw sa mamawang. Alas sa stress na oras, kurat sa anay ka mo ha. Hindi na yung mga request, mga kasangkayan. Oras sa bugos nga kapuluan sa Pilipinas, alas sa stress sa

0: Oras sa Pilipinas, alas 6:11 na po ng umaga. Welcome back sa ating programang Gising Norte kasama si Papa Prez. O sabi ni ano, sabi ni Pidong, Bluetooth speaker lang sa kalam, connected kit na lang para magkatamatan ako nakihigripin. Ay, maraming salamat ha. O naka Bluetooth speaker daw dyan sa Las Navas Northern Samar si Pidong. Kaya papamatan ako na niya mga kapitbahay, mga tulong gispan. Aray po, pa'y may napag pinangaturog na lang noong binuruhat.
1: Aray po.
0: Kaya dapat talaga, ay sabi niya ano, ni Madam Rachel Alcera, good morning po, Papa Prince. Shout out ko na sa nakasawa.

Tama ba yung pagkabasa ni Papa? Good morning kuno Papa Friends. Shout out kuno sa niya asawa na si Kano Torla Ignacio. Mapasarve, sorry. Mapasanbik ko no ay matapo ada sa padara nga tikang sa Labisares. Okay. Nadali ko gihapon. Sabi niya ay my star na yar. Yes, Exeraki, meron na. Kaya mamaya magsisend na ako. Magsasample ako 10 pesos. Kung makasend ako mga kabandera. Tawag na 0969-07-16-213. Once again, 0969-07-16-213, baby. Para. Hanapin sa Facebook, Radyo Bandera Katarman, para sa mga pa-shoutout ninyo mga kabandera, ha? Yung mga nakikinig ngayon sa radyo at gustong makita kung sinong nagsasalita, curious kayo, sino ba yan si Papa Press? Live tayo ngayon sa ating Facebook page, ha, mga kabandera. At syempre, pwede nyo akong i-PM, hanapin lamang Papa Press 949 para po sa inyo mga pagbati. At wag lang kayo mag-PM dito sa Messenger ng Radyo Bandera, ha? Pwede kayong mag-comment lang, diretso na kayo. Pero kung sa Messenger naman, mga kabandera, wala kayong panoa, wala kayong Facebook, pero may ano kayo, may Messenger. Diba, makakapag-message kayo kay Papa Friends, pwede nyo kayong PM. Papa Friends 949. Okay, sa ating linya, 0969-07-16-213 po, mga kabandera. Gets mo ako? Or hindi? Hindi ba? Nigigil mo ako. Okay. Gising na. Ay, mula kay Alma Doreen, good morning po. Good morning, madam! Oh, kumusta yung gising mo? Maaga kang nagising o ngayon ka lang nagising dahil sa ingay ni Papa Prince? At syempre yung mga kapitbahay pala ni Papa Prince dyan, ay Papa Prince, ni Siksiraki dyan sa Barangay Baybay, lagi nakatutok daw sa Radyo Bandera, magkabilaan daw. Nako, baka may magtampo sa atin yan. Lahat kayo nakatutok sa atin. Oh. Wala naman kay Alma, sabi niya shout out sa lugar ko. Ano daw? Shout out sa lugar ko at sa anak ko. O, sige, saan po ba yung lugar niya, pangalan ng anak niyo po? Para ma-shout out po natin yan. Diba? Kasi sayang naman yung pa-shout out mo, di mo pinangalan. Si, oh, dami yung anak mo siguro. Sino dun? Okay, asa may okay lang po. Shout out sa aking mga asawa. Aw, kala ko mga. Masyadong madami pag mga eh. Okay lang po, shoutout sa aking asawa. Mag-ingay, shoutout sa inyo kuno. Las Navas, Northern Samar. Ang layo ha, sa Bulaw. Agasi ko malang, tagadidi ka lang sa Katarman. Oh, maraming salamat at nakakatuto ka. Ang ganda ng umaga ko, sana all. Sige nga, bakit maganda yung umaga mo? Para pag nasabi mo yan, pwede kong i-apply sa sarili ko kung bakit maganda yung umaga mo. Diba? Kasi minsan may mga sikreto kayo mga kabandera na hindi ko alam. Especially ikaw, Alma Doreen. Bakit maganda yung umaga mo?

program kayo. Good morning. Lipat ka muna sa ibang stasyon. Yung may mga nagpo-program. Pero mag-enjoy naman kayo sa mga tugstugan natin na hinihahatid ho yan sa inyo. Di ba? The perfect. Sabi, pwede na ako sa Viva Max. Gipoydi, he. Gipoydi, good man. Sabi niya, sige po, thank you. Oo nga eh. Palayaan mo, pag hindi ka nag-comment dito, ibig sabihin na sa bundok ka nakikinig. Doon sa bukid. Ang ganda ng ano ninyo. Ang ganda ng kalawid ninyo. Siguro mahangin dyan. Ano ba yung tanim nyo dyan na mga gulay? Marami ba kayong tanim dyan? Bahay kubo yan. O siya, at magbibihis pa ako. May lakad na naman kami nito. Tapos may pigsa na naman ako eh. Huwag na maglipat. Dapat isa lang. Mga manak, binibili ba sa iyo? Barya? Oh, saan ka? Kumbaga kung saan ka nakatutok, dito ka na good miss mo. Uy, naku. Nakatawa naman ang puso. Kaya mo sa Pasko, may regalo ka sa akin. Sa Pasko, regaluhan kita. Lahat ng mga sukay ni Papa, pero sigara, regaluhan ko. Regaluhan ko cash. Oy, asahan nyo yan. Baka mamaya tutuhanin niya ni Papa Prince. Oo. Palay po, Papa Prince. Akala ko mga gulay. Siya, sige na, magpapaalam na po si Papa Prince. Actually, hanggang 7:30 lang. Habang 7:30 lang si Papa Prince. Pero ngayon, maaga pong magpapaalam si Papa Prince. Kasi nga po, Koan, mayroon kami kadtuon ni Sixy Rocky. Sorry na agad-agad. Bawi-bawi na lang next time. Kamuti at kamuting ka. Ang sarap niya na. Mapalita man. Sito, Bisala Banayan. Tagpira yung Banayan. Tagpira kilong. Kasi hindi siya katarawan kagmamahal. Ba hindi rin sa'yo mo barato la. Tagpira. Bangin taguan la. Jeez, ang kilo. Ko lang dala aruunan. Aray mo! Ay, nako. Anyways, mahimabol pa si Marilo. Shout out naman, Didi, sa Barangay Vigo, Papa Prince. Permi Aksaim na mamate sa radyo. Maraming salamat, Marilo. Saan po yung Vigo? Sa Katarman po ba yon ang Vigo? Sige na, hindi mo na ako aalis hanggang di mo nasasagot yan. Saan yung Vigo? Katarman, Bobon, or... Para alam ko kung saan kayo eh. Feeling ko parang naninigas na yung ano ko dito, yung likod ko. Ikaw akong ano iniisip mo dyan. Bustos mo. 7:20, 10 minuto bago sumapit. Kulang na lang tapusin. Baka iniintay na kami doon. Nakakahiya naman. Baka sabihin, oy, asan na sila? Wala pa. Importante yan. Pwede naman humabol, diba? Habol-habol na lang. Habol-habol, habulin mo ako. Anyways, di pa naman nasasagot ni Marilo. Maraming salamat na lang si Marilo. Maraming salamat dahil lagi kami nakatutok sa programa ni Papa Price. Oy, sa mga taga-barangay Bangkeruhan, maupay nga pagpamati sa barangay Baybay, Dalakit, ngan Tamburusan, Old Rizal. Sa katarang yung mga nasasakupan ngan always na mamati sila nga itong taramdan nga Gising Norte Kadaga, Monday to Friday gihapon ito. Siyempre, didila muna. Didila ito sa radyo ng Imo Iwawagay Wai. Radyo Bandera. Basta radyo, i-bandera mo. Maraming salamat. Arlaw ang po, Papa Prince. Okay. Abot kami dyan or sa live ka lang nakikinig? Maraming salamat, baby. Mga baby ko sa kahanginan. Tawag ko lang siya yung mga baby. Mga kabanderang baby. Mga baby kasi, ang sarap niyong bibihin lagi. No? Ang sarap niyong lambingin sa live, mga kabandera. Promise. Ano pa kayo sa personal? Wag na. Pangit yun? Oo, pangit pala yun, mga kabandera. Sorry na. Sorry agad. Oo, sa mga gustong mag-PM kay Papa Prince, hanapin mo lang Papa Prince 949. Hindi ka mag-PM doon, Papa Prince, pa-request ako ng ganito. Kung wala kang load ha, kung wala kang load, tapos pwede ka naman maka-message sa messenger, then why not, coconut, pokna. Diba, yun lang, ganun lang kasimple. Wala na tayong magagawa, alam mo na. Maraming salamat na lang sa mga always nakatuna, nakatutsaka, nakatune in sa programa, it's so, ha, mga kabandera. Tumod kayo, wala naman kita oras. Maaga nga ako magpapaaral.

Babay na ho. Kanina pa kami pagpinaalam, dito ko na nakalarga. Babay na, kabandera! Muli ito pong nakasama ninyo, Papa Muna Prinsipe. Pa, ito po si Papa Prince. At susunod na kasangga at kalusugan, dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Basta Radyo, ibandera mo. Bye-bye!

88.1 Radio Bandera Katarman. The one and only DJ Vic Nick. DJ Vic.

0: You're jamming with the hottest DJ.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ako. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
17: 88.1 Radio Bandera Katarman.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
20: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
19: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
20: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
21: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
20: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
19: Yan.
20: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
23: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
24: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
23: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
20: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
20: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
29: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Saradyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!